0: Store sa Purok Tambis, Yen Store sa munisipyo sa Katil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
1: Dito sa Joy, enjoy!
2: Joy FM!
0: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na. Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan.
2: 4J
0: mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: pre, nakaibalo ba ka pre? Yang ako ang lula o lolo, nagkambyo og citizenship.
1: Wow, social pre.
0: Unsa po ng citizenship nga ilahang ikambyo pre? American citizenship? O kanang Canadian citizenship?
2: The pre, senior citizenship.
3: Basta joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
7: Juan po na po yung katol-katol sa lawat ng obligasyon nila buyan daw.
8: Tapos?
7: Yaki na po ni Eplasan, nauga naman po.
8: Kapila po ka mga haplas po?
7: Juan, nagsahay, bulsag, usahay, ito hapon.
8: Sa gigamit mong haplas.
7: Yes, well.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Tag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Maay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
11: Ikaw na!
12: Joy FM! Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.

0: mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan.
1: Yahoo!
0: Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.
2: What a 5.7. Enjoy some morning.

0: out of 5.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-sick sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga mo tayo. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high tep ng lawas. Murag, minginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karon natingala man siya nga, pre, trap digid ka ng gone ba, kadlaw ba kay pagkagaadlaw. Lao na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang mag-relax ka relax ro di ako mabur halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kitty Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Doon na ba'y daot o bulok ang imuhang ngipon? Basta mo sakit gani kini, dili ikakasabot sa imong batio, no? Mura og makahilak ka og dugo sa kasakit, makaingon lagi kag may pagitrangkaso na lang ko, may pag nagsakit na lang akong ulo, dili na lang kaning sakit sa ako ang ngipon, kay dagbo sakit ang ngipon, nako, mata, ulo, dalungan, ambot na lang. Nasayod ba usab ikaw nga doon na pailaing mas grabing sakit ang ikahatag tungod lang sa daot nga ngipon? Nako mga higala kani paminawa. Kung doon na kay daot nga ngipon, hatagi na kinidayon og pagtagad. Tungod kay nasuta sa mga pagtuon, nga ang daot nga ngipon, mamahimong hinungdan sa balatian sa kasing-kasing. Na, basigkaroon lang ninyo na dungog. Ang mga daot ninyong mga ngipon, mamakahatag og sakit sa kasing-kasing. Ang paghubag usab sa tonsil, mamahimong usab kining hinungdan og maghubag ang imuhang tonsillitis. Na tungod din hingdapita matrap ang mga germs o bakterya motong mohubag kasagaran lang sa maghubag mga higala tungod na sa mga bakterya. Duha ka klase ang sakit sa kasing-kasing nga makuha kung dunay bulok nga ngipon o daot nga ngipon og nagahubag ang tonsil. Una ni ana ang infeksyon sa balbula sa kasing-kasing, tawag sa maong sakit infective endocarditis. Kung diin musod ang bakterya sa balbula sa kasing-kasing, kung heart valve, delikado kaayo kini. Ang ikaduha, mao ang pagbara sa mga ugat sa kasing-kasing. Coronary artery disease ang tawag ni ini. Kung diin mabarahan ang ugat sa kasing-kasing, nga mamahimong hinungdan sa pagguot sa dughan o heart attack kay dili man makasirkular ang dugo nga ginapump sa kasing-kasing. Nasuta sa mga pagtuon nga bisan ang mga taong nagahubag ang gums. Oo, kanang mga lagos nga nagahubag. Mamahimo usab nga ma-heart attack o ma-stroke. Alam mo, na asikasuha, bayagyod ninyo kanang inyong sakit sa ngipon. Oo, paibot na lang na, aron mahuman. Tungod kay ang infeksyon sa baba, mamahimong mukalat sa dugo nga magaresulta sa pagbag-o sa immune system. Halaka, oy. Inani di ay ni. Dili di ay lalim, no? Aron malikayan ang maong mga balatian, unsa man ang atong buhaton mga higala. Una, panghinglo sa baba. Pag toothbrush kanunay, makatulo sa matag-adlaw. Ikaduha, kung pwede maggamit og tongue cleaner o panlimpyo sa dila. Ang ikatulo, mamahimo ka mo gamit og dental floss. Adlaw-adlaw, aron kadtong mga nisuksok nga sa ngipon, nga mga pag nakaoni mo, makuha ni. Kung limpyo na ang imong baba, apil na ang dila o ngipon, malikayan usab ang bad breath o kabaho sa baba. Dunay mga food supplement ka makatabang usab nga pakusgon ang immune system o batukan ang mga bakterya. Aron malikayan ang infection, kini ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika ang makatabang ninyo. Basta nakatumar ka sa Bilongga Gold, lahi nga kahimsog ang imong bation. Ilabi na og limpyo gyud ka sa imong lawas. Tungod kay ang lain pang mga balatian nga imo ang ginahambin, mawagtang usab. Muna nga matingaka, no? Makaingong yud ka, hala, kuya, wapod atong tambala, oy. Diba, nihayag man ang akong pananaw, nalagsik man ang ako ang lawas. Kay nga, no, nag-atiman man ka sa imo ang kaugalingon, wala man ka nagpasagad, limpyo man pud ka, diba? O gituman pud nimo ang mga nadungog nimo nga makaayo sa imo, ha? So, wayan ninyo ang Bilongga Gold, mga higala.
3: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
4: Ang kuang yun ako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold o ang Yaki Haplas. Huwag yun ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man ko akong bukol sa baga o sa likod. Kaurap lang ko atog tulok abak. Marang gimintin na lang po na ako, sir. Yaki out!
0: The best kami. Call me Chicky Yaki.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.

sing-along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
3: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione, manggod kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing dyan siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa inyo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo ang mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo ng collagen, kana sila, manginat ng imuhang mga badlis-badlis, oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, manggod, isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan? Joy
6: FM. Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
7: What a 5.7. Enjoy

0: Dok, dok. Kinahanglan nyo dibalik ni mo nga kuha ang kwarta nga gibayad ni mo. Kaya huwag yun, ayaw akong baboy. Namatay, pahinoon.
1: Yun na, imo bang gisunod ang kuha ang instruction nga imuhang paimnon og tambal ang imong baboy 3 times a week?
0: O, dok. Gisunod mo lang. Ako yung gisiguro, dok. Makatumal yung tambal ang ako ang baboy 3 times kada iwek.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Dito lang iya, pag isang ano, subong beauty soap na blao na lang gamit mong kusina. Katapos mo sang tangilamos, tas mot, balakad ka, lumo. Mga napatumal ko na sa mga 3 days to 4 days. Tumulun na, doon nag-effect na dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kain na og sangkap. Mauna nga makaayo yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon na agyod na'y mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo. Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, og dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo og andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
3: Solarista ngani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi. 105.7 Enjoy.

0: 105.7.
1: Dali ni Hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni Hamis dira akong panit. Tabita ko'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, og yaki herbal capsule, mas epektibo dapat

0: kadugay nga mag-inom ko ana. Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
2: Unsaon man ni uy?
3: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
2: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
3: Ah, mo ba day, Mads?
2: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
3: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
2: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
3: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
2: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
3: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
4: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
5: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
4: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
6: 105.7 and

0: Mga higala, kumusta na? Gitumar na ba nimo ang imong anting-anting? Ang imong agimat? Aron kanunay kahimsog? Unsa man na? Ang imong ginamintin nga tambal ba? Ako si Kuya Loy, uban na usab kita aron atong hisgutan ng maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Kini ang atong programa kahimsog sa panglawas atong ampingan hatod sa Kanami Marketing. Kinibitaw atong mga ginamintin nga mga tambal mga higala, matawag nato kini nga agimat. Kay kung dili kita makatumar, magluya man kita. Musamot ang atong balatian apan kung makatumar gani, ahimsog kayo. Ing ana good ka importante nga dili kalimtan ang mga ginamintin nga mga tambal. Hilabi na kung naigo na gani sa daghang mga balatian. Hasol kayo, gasto kayo. Maulagi nga mintras wala pa maigo sa balatian, ampingan na ang kaugalingon. Pakusgo na ang immune system, pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Dunay healthy lifestyle, apit na usab diha ang regular nga exercise o uban pa. Ang kasagarang balatian ron sa mga Pinoy mga higala, maugid ang high blood pressure o diabetes. Kasagaran ra ba tungod kini sa pagkaon? Dili maayong lifestyle. Ang maong mga balatian hilabi na ang diabetes, maghimo ra ba gyud o daghang mga komplikasyon o lain-laing mga balatian hilabi na sa itong mga internal organs. Busa mga higala, bisag dili ka pa diabetic, unya hinamison ka, ayaw gyud og pagulat nga magka-diabetic ka na. Protektahin na dayon ang imong kaugalingon. Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, biisip usa ka food supplement, bisag once a day lang. Aron makasiguro ka nga normal lang imong blood sugar level o ang imong blood pressure. Kay pinaagi sa pagtumar nimo sa Serpentina Plus Herbal Capsule, kaya niyang sunugon ang imong mga gina-intake nga mga sobra katamis. Pero kung diabetic ka na gani, ayaw gyud og pakawala sa Serpentina Plus Herbal Capsule aron ma-normalize gyud ang imong blood sugar level. Dunay mga pangutana nga kung unsa ba gyud ang sintomas, sa niubos, ra kaayo ang ilang blood sugar level. Sumala sa mga pagtuon, ang tawo makasinati og sobrang pagkunod sa iyang blood sugar level, ginatawag kini nga hypoglycemia. Nga ang sintomas niini mao ang pagpanugnaw, sington ang tingkoy og bugnaw usab ang singot, sakit ang ulo, usahay magsuka o ginakulbaan. Kung masanitian gani nimo ang maong mga sintomas, pagpa-check up dayon sa imuhang blood sugar level aron himuon ang eksaktong butang. Halimbawa, nasuta gani nga niubos ra kayo ang imong blood sugar level tungod kay kapintulo ka bulan na ka nagatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mas maayong minusi, kulangi o undangi usa ang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung kinahanglan ka mukaon o muinumog tamis, himuon dayon aron mabalik ang normal nga blood sugar level. Ang nakanindot manggod mga higala sa Serpentina Plus Herbal Capsule kay kung normal na gani ang imong blood sugar level, unya muundang ka, dili dayon mabalik ang pagkataas ni ini. Basta ayaw lang pong sobrang kaon og tamis. Kung ang imuhang ginakaon normal na sa imuha, aw sigurado gyud nga dili ka na basta-basta musaka. Dili ka pareha sa mga synthetic nga mga tambal nga kung dili gani ka kainom. Diha-diha dayon o pagkaugma, sunod adlaw, musaka dayon ang imong blood sugar level kay dili man siya makaproduce o insulin ang imong pangkriyas. Kining Serpentina Plus, makatabang aron madungagan ang supply sa insulin nga maoy responsable sa pagsunog sa atong mga gina-intake ng mga sugar o mga kalanunon. So klaro na to ha, kung niubos gani pag-ayo ang blood sugar level tungod kay kapintulo kabulan na ka nagatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, kulangi o undangi usa. Then pagtumar ka, kung nibalik og pagsaka ang imuhang blood sugar level, basta likayilang gyud ang sobra katamis. Mao na perminti gyud namo ginaingon kaninyo nga importante kaayo ang monitoring aron makasiguro gyud. Dunay uban magsulti sila nga kabalo ko sa akong gibati. Tinuod ka na apan mas maayo gyud nga makasiguro gyud kita, himuon ang monitoring, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City. Dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Sa mga higala, ayaw kalimti. Ampingi kanunay ang imong kaugalingon. Ayaw kalimti ang Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung doon na kay ikapangutana, mahimo ka magpadala sa imong mensahe o doon na kay ikasulti. Text lang din sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Buhay naman na milit na ako, wala kita'y igong oras. Daghang kayong salamat ha. Ugma, mag-uban na usap kita kay atong hisgutan ng maayong panglawas. Kay ang atong lawas ragyod ang atong puhunan. Ako si Kuya Loy, daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Iinom ko 3 times a day siguro to.
1: Mga pila po gadlon ni mo giinom to?
0: 3 litra. Dahil na wag pa. Wala na to.
2: Yan ang Yankee Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga-mabuhay General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yankee Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
0: Nagahaplas lagod ko pirmi o kanayapi yung dahil matulog. Pagkakuan, dali lang mga anak.
1: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
0: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko pa ano dito ato sa Yankee. Nagdugay-dugay po na kong labor ato.
2: Yan ang Yankee Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Kakyut ni maoy!
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you! From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered! Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: 105.7 Enjoy

0: pre. Tagana ra good ning pansya maning ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre. Hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige robe. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay, sus, pre. Ako na lang, me. Igol. Igol, pre, ba? Kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta, Joy. Enjoy!
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date, no?
5: Oh, siyempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di na ta mag-isgota na, dan. Kita man yung mo, dan, nga, idaran ako.
4: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, kabalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
4: Ayaw nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na yung love life.
5: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, anak, dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan? Epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
8: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ate, ano yan? Joy
10: FM. When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.

0: Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable. Hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan. Kompleto sa inyong panginahanglan.
1: Yahoo!
0: Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dalira kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: 105.7
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinuod ba ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang bitaw unsa ra ko isabon man adto iyang dalungan kanang magduga manggood nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na pang sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Murugid yan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
4: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
5: Masa pa epektibo sila sa kidiyaki vitamins?
4: Kalaunay na maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM! Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: 105.7 Enjoy!

0: 105.7
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kay balo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Maokan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, iyang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.

0: Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable. Hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan. Kompleto sa inyong panginahanglan.
1: Yahoo!
0: Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

Thank you.

105.7 Joy FM sa Joy and Joy, mga ka-joiners. Oras na ito, alas 11:20 na. Oga, welcome sa ito ang programang Udto na Joy, mga ka-joiners. Karong adlaw sa Martes, mga ka-joiners. Yahoo! It's 11 na sa Agosto 2026, mga ka-joiners na ito diha. Welcome, welcome sa ito programang Udto na Joy. Kauban ninyong dandalandan hanggang ala una. Happy birthday sa nag-birthday today. Mga ka-joiners, enjoy sa inyong special nga adlaw, adlong natawhan. O siyempre sa mga nag-prepare og lunch karon kay hapit na pod ang ting panood to. Perteng inita sa gawas, mo nang relax lang. O ayo kayo kuan ka stress, no? Kay basig may stroke ka. O, para sa ito ang Joy Question of the Day, no, mga ka-joiners. Para sa ito ang mga tigpaminaw. Ato ang Joy Question of the Day. Pili ka, ha? 1 million pesos karon o true love forever? O, oh, diba? Nasa to ang paan kaning Joy FM Facebook account, no? Joy FM Caraga, no? Comment na, mga ka-joiners, para sa inyong mga tubag, no? Or pwede nyo i-send sa itong text line 09-3642-00752, no? Ato ang pangutana, no? Pili ka, ha? 1 million pesos karon o true love forever, di ba? Comment na, mga ka-joiners. Og atong basahon ninyo mga komento, mga ka-joiners. Dari sa ato ang programa ang Udto na Joy. Hello sa mga taga Mati City. Kamusta diha, mga ka-joiners? And likewise po sa ato ang mga ka-joiners po nga naminaw diha sa may Lupon, sa may Banay-Banay. Good morning. Likewise po sa mga taga San Isidro, Tarragona. Good morning, mga ka-joiners. Gobjen. O siyempre dito sa may Katiil, Buston, Baganga, may buntag kaninyong tanan diha, mga ka-joiners. Yahoo! Alas 11:23 na itong oras. Uban-uban gihapon ta sa itong programang Udto na Joy sa 105.7 Joy FM. Basta Joy. Enjoy!

0: Yes, good morning. Septic tank services to. Hello?
1: Hello? Kakamutong tagsuyop og septic tank, no?
0: Yes, sir. Kami, sir.
1: Onya, lame.
2: Basta Joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, tagagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
9: Ay, unsaan mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
9: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
9: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
9: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, og uban pa.
9: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
10: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minor stitching and prescription refills. For their dental services: oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
11: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
10: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
12: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J
3: Solarista ngani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi.
4: Udto na joy.

0: Mommy, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mommy.
1: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
0: Glutagency, Mommy? Ano yan?
1: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
0: Ah, yun pala, Mommy. Eh, di pwede na ako mag-glutagency.
1: Sureness! Right away!
0: Yes! Thank you, Mommy.
1: Ang Glutagency, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Joy FM. Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caragat, Davao Oriental. You may contact a Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
5: Udto da joy!
6: It's such a good vibration.
5: Udto.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwaye ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan nga herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka, babae nga galo. Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra, naana sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy! Joy
5: FM! Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
6: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
5: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

Jagger time mga ka-joiners, alas 12:07 na. Welcome back sa itong programang Udto ni Joy. With me, Dan Talandan. May pangpaniud to sa mga nagapaniud to karon. Pero sige, fluctuate ang ato ang kuryente. Tungkol siguro sa kusog nga hangin, no? Amping-amping taniha mga ka-joiners, especially kaning mga ka-joiners na ito nga duol sa kuan kaning mga kakahuyan, no? Balikan na ito itong pangutan na Joy Question of the Day. Kung papiliyon ka 1 million pesos karon or true love forever, asa man ang imuha? No, mga ka-joiners, ingon ni Ate Mary Grace Verano na 1 million, oy! What's the rush? Oy, English yarn. Kaya para na ay magamit o panginabuhian, kapital, maabot ra na in the right time to the right person. Char! Kung saan man ang gugma kung nganga, why kwarta? Sana all. Bisan 999,000 lang ang ako kay na ako'y love forever. Ay, di ka na kang Sir Rom. Di ka kang Alvina Bacquiao. 1 million na lang. Ay, talaga lang ha. Pera-pera tayo dyan ha. Ingon ni Ati Dai o Siba Ellis. Oh, true love po. Ay, sana all. Ana joy nag-ingon nga true love. Og gikan kang Rebecca Baltasar Montales. 1 million na lang. daghan kay gipit karon ha, mga ka-joiners. 12:09 atong oras, kanang oras gyud sa to sa Bilongga Gold. Atong mga ka-joiners diya nga nag-antos sa Rayuma. Tumar mo og Bilongga Gold mga ka-joiners. Og gumanipod sa ato ang haplas no, kini nga tong Yaki Liniment Oil mga ka-joiners para wagtang kanang mga panuhot. Kanang ato mga Rayuma para mapalit na sa ato mga suking mga butika. Diya sa may banay-banay no, mapalit diya sa may FamCare Pharmacy, Jess Pharmacy and Senzi Beauty Pharmacy. Mapalitan ato mga Yaki products diha mga ka-joiners. Pag diha po sa may Lupon sa Butika Jerry Advent Pharmacy and Butika Angel mga ka-joiners. Mapalit ang ato ang mga Yaki products. Pag sa mga nangita og cellphone sa gusto magpa-repair og cellphone, no mga ka-joiners diha mo sa Rune na cellphone shop and accessories mga ka-joiners. Napos sila yung mga accessories para sa itong mga cellphone. Makita diya sa may tapad ni Nika, no? Dari sa may poblasyon Caraga. Kining Ron na cellphone shop and accessories. Pwede po mag-Gcash diha. Kamusta itong mga ka-joiners diha sa Ron cellphone shop, ha? May udto diha, pare! Kamusta diha? Perteng inita, pare! Lami, sigurong durian karon pare. 12:11 na mga ka-joiners sa itong oras. Padayon kita sa itong programang Udto na Joy. Siyempre, ikaw man gihapon yung Dan Dalandan. Dari na sa 105.7 Joy FM, basta Joy. Enjoy!

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukos mo siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Unsaon mo ni Uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Na, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Diay, Pads? Katanan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
9: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
11: Every occasion is special and it deserves only the best amenities.
6: For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: tay, tay. Kay malugod ka. Pagdako na ko, gusto niyo kong mahimong pulis. Tinood ka, nak. Gusto ni mong mahimong pulis? Ayos! Pangmatsugyo ng trabahuan na. Au, oo, tay. Gusto na akong mahimong pulis. Police woman ba?
1: Basta joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
5: Nalinawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning awak.
7: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
6: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
9: Kakyut ni Maoy!
10: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko, og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo. Kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto ng mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami ng birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
11: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
12: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor? Meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon, kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maasahan. 4J
3: Solarista ngani, liwanag sa gabi at sa umaga lagi.
2: Udto na joy.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katol-katol sa panit ni ini.
2: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit sa kumbata.

0: At matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, hindi yaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Mami, Mami, thank you po!
3: Ang kwento ng buhay mo.
4: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
3: Minsan, ikay bigo.
4: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
3: Minsan, luhaan.
4: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod gibati ang kalisod sa kinabuhi.
5: Kung tayo ay matanda na.
3: Mga nagdaang ala-ala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
4: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
3: May mga pagsubok.
4: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Mao manay kambal sa to ang kinabuhi.
3: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Ayos na ako sa isang sulat mo. Napaibig ako.
1: 105.7 Joy FM, sa Joy and Joy, sa isang sulyap mo. Oras na ito mga ka-joiners, 12:15 na. I'd like to say hi nga pala sa itong mga ka-joiners karon nga nag-relax. Nag-duin to yan, bago lang naniyod to. Nag-siesta time. Wala naman tayong oras, hindi na ito mabasa. Uban na ito mga greetings. Hello na lang kang Pangaldin Koy, Rochelle Bilbao, Lito Lagungan, and also to Cherry Logugo, Grizel Antonio Magbutong, and also to Jennifer Lanaban. Salamat guys. Musa rin ang Dear Mommy Joy, alauna hanggang alas stress. And so gusto magpa-advise, no? Later, no? Mga ka-joiners. Dan out for now. Huwag mo na po, mga ka-joiners. Magdunggalay na punta sa ito programa, Good to the Joy. Lagi niyo pong tatandaan, mga ka-joiners, na mag-ingat sa taong hindi mo kilala. Lalong-lalo na sa taong kilala mo na. Love you guys. Amping always.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw na sa mga higala. Uban na punta sa atong tulumanon. Yaman ang kalusugan. Ingatan ako po si Mami Joy. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa Alternative Medicine, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang mga epektibong herbal plants nga sagol sa Yaki Liniment Oil mao'y makapawagtang sa gibati nga kasakit sa likod. Hilabi na kung ang hinungdan niini ang panuhot. Ang sakit sa likod mamahimong makaapekto sa ribs kani ato mga gusok. Panaog sa mga batiis mao kung magsakit ang likod daw dili masabtan ang bation kay magdagandagan ang kasakit tungod kini kay konektado sa lower back sa ato ang gusok. Nasayod ka ba nga dili lang tigulang kaning mga idaran na ang makasinati niini? Daghang hinungdan nganong masakit ang likod o ang lower back, hilabi na sa mga kanunay nagaaswat o mga bugat nga butang, labi na kaning mga naga-labor, mga higala, aswat o kupras, pastilan, bugat kaayo na kaning mga bugas. Ang sprain o strain mo'y kasagaran nga hinungdan ni ini tungod sa muscle spasms, cramping o stiffness nga pain. Ang uban pang hinungdan ni ini mao ang pinsala o overuse, kaguwangon, herniated disc, rayuma, kaning mga piang, spine problems, o kidney problem. Kasagaran kong magpa-check up sa doktor, hilabi na kung dugay na ang sakit o grabe ang kasakit nga gibati, ipa-x-ray na sa doktor. Ing nundayon ang pasyente nga, ipa-x-ray ka na. Usahay CT scan o kaning magnetic resonance imaging kon MRI. Importante mga higala nga muli kay gyud ta sa mga butang nga makapasamot sa kasakit sa atong ginabati. Mas maayo nga ipahuway kung tambok magbawas og timbang, bago mo trabaho o mag-aswat og butang, stretching usa o ganunaya ang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Nganong kailangan nato mag-stretching mga higala para makaandam pud ng imuhang lawas sa kabugaton sa imuhang pag-aalsahon. Ang anti-inflammatory properties sa Yaki Liniment Oil musud sa kaonoran. Maoy makawala kini sa kasakit nga mamahimong bation sa tao. Di ang mga higala ang mensahe sa ato ang mga texter nakasulay sa mga produkto sa Yaki. Salamat mami, naayo ko sa Yaki kay akong nuka, gihaplasan nako og Yaki Liniment Oil, naayo gyud siya og ning gamit pod ko sa Hermosa, ning hamis pod ko. Ang ako ang panagway og ingon man ang ako ang kalawasan na puti. Salamat kaayo sa Yaki. Mitch ni sa Laak. 0907-349-9920. Mami, I'm so thankful po talaga sa Hermosa Kojic Soap kasi kuminis at pumuti po talaga ako. Rian Salera po ito ng Holy Cross, Manay, Davao Oriental. 0907-5270-991. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Napanas ang cyst nga daw kadakon sa kinomo sa buko-buko sa anak ni Wilma Villegas nga si Mikael sa 6 anyos taga Balisong, Argao, Cebu. Kay kanunay gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Kuwala ka nang nakuwala din siya na play na gidiyang buko-buko kuya. Pero ginaamong si Diyag hapla sa una pagiko sige gamit o Yaki efektibo.
1: Dali nga naayo ang hubag sulod sa dalunga ni Basilio Valentina Jr. nga taga Malatab, Antipas, Cotabato. Tungod kay iyang gitambalan sa Yaki Liniment Oil.
3: Natingala po, tip naman ang lunggan. Kung makuhaan na gamit ko kay hubag na kung kuhaan, mamaya ginagamit na ko Yaki, yung katong Yaki Kapsul, katong Marco.
4: Oo.
3: Itisingan na po eh. Wapo na ayo.
1: Uy ni mga higala, wala na kaytay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha, i-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.
5: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

8 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon. Kumusta, kumusta ang tanan? Nagapaminaw sa atong istasyon ang 102.3 Joy FM. Maayong hapon. Kumusta ang atong mga kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners din ha. Syempre atong kauban din ha si Dandalandangan. And sa Tibuok, South Central Mindanao. Maayong hapon og welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna sa hapong ito ang inyong po Melo Joy ha mga ka-joiners dahil busy po ang ating mommy kaya kita sa gayod mag-uban-uban hangtod alas 3 karong adlong Martes. Adlong Martes mga ka-joiners August 11, 2026. And syempre sa lahat ng mga nag-celebrate sa ilahang adlong natauhan, maligayang-maligayang kaarawan po. Stay healthy po and more birthdays to come. Syempre sa mga nag-a-anniversary din po ano sa araw na ito. Congrats, congrats sa inyong hanggugma. Alright, pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating Facebook Live, ang 102.3 Joy FM. 10 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna.

daw kay ER Mutya. Good afternoon, shout out sa iyang pinsan nga naminaw sa Lanao. Request ng song Love on Me. Wala pong ganun. Maricel Diano. Ako ma'am, good afternoon. Happy birthday po. With myself. Oh, hello po, Mama Rie. Happiest birthday. Salvador Sumating. Good afternoon. Shout out, Sitio Batiano, Sumating, Masangay, Tumanggong family. Watching from Las Piñas, Metro Manila. And ayun, grabe daw ang baha dira. Naku, amping-amping ha. Amping mo diha, Salvador. Nora Langkuwas mo malaya. Good afternoon. Shout out sa family dyan sa Barangay Kigan, South Upi. Langkuwas family and Mumalayag family and siyang pamangkin na nakikinig sa Barangay Pandan, South Upi. Linlin Sebio sa iyang asawa. Si Al-Al at sa mga anak niyang dalawa, Yam Yam and Kubi. Thank you. Shout out din kay Mama Nora Langkuwas sa Mumalayag ng Saudi Arabia. Hi Mabayaw, hi DJ, shout out from Carmen Cotabato nga always nagapaminaw. Ayun, salamat Jelhan Buhaw aban maulaw. Shout out kinahania and Andulana diha sa Balay, request ng song Tadhana from Bulao ng Matalam.

Rasul Bakana Iman, shout out diha sa bahay na nakikinig. Thank you from Rasul ng Matalang. Jayan Umbon, shout out diha sa Barangay Old Makupa, si Tio Iwa, diha Ilapapanoli, Mama Jerna, nga sure ko naminaw sila karon. Sa iyang mga igsuon, mga nga duha, Jembo, Joey, amping mo diha. Mama Papa, salamat sa pagbasa, Mami Joy. Hannah Grace Magno, good afternoon. Greet lang si Dexter Magno na nga naga-birthday pod karon. Ayun, maligayang kaarawan po sa lahat ng mga naga-celebrate sa ilang anlong natawhan, August 11. Shout out sa iyang lola og lolo nga naa karon sa Lapinigan, labi na sa iyang mama og papa. Wala pa rin iyan kay Hannah Grace. Rest your love on me. Ayun, oo, nakita ko na. Sige, unya taod-taod ha. Elec Bar, shout out sa mga Pakyawan workers of Project Bridge New Rizal Mlong from Elec Bar of Mlong. Kay Mabayaw, shout out sa iya mga kauban sina Ate Aning kag boss. Halya Iman, mag-isalam lang ang Aban Family, Iman Family at kay Ina na nakikinig. Sobrang init dito sa Matalam. Thank you from Halya ng Marbel, Matalam. Yurix Pesukan Bungadon, good afternoon mami, shout out sa Bungadon Family, Kadangdang Oga Pesukan Family. Salamat po. Alright, 1:30 in the afternoon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. Pinakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki. Di among gitistingan. Then ipatumar akong mama na nakatumar siya tong Yaki. Tulog na siya din. Ganahan na siya mukaon. Katuraman tong atamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LI Resort, Hotel and Recreation Center. LI Pickleball Court, game on!
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kuyot.
3: Pero karoon?
2: Na karoon. Bukos na siya. Magsasabit sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga Poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
5: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
5: 7-in-1.
3: Tapos po?
5: Nung nag-start ako, mayinom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
4: Yan ang Coffee Yaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
6: Dear Mommy Joy.
7: Dear Mommy Joy.
6: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta joy, enjoy. Oras natin, 1:46 in the afternoon, mga ka-joiners. Og may hapon sa atong mga sweet lovers na mga drivers diha, no? Kumusta ang atong biyahe po? Amping-amping. Hello kay Annabelle Felix Bandaha. Maayong hapon, shout out sa iyahang mga pinalangga nga mga silingan diha sa Tagbanahaw. Especially sa iyahang bana nga nag-inusara, amping lang kanunay, from Bahada, Davao City. Hello kay Lin Yang Lin, shout out, watching from Matalam Kilada, and hello sa iyang anak na si Tanggol na ginapatulog ko. Salamat, request ng song Kahit Isang Saglit. Good afternoon, Mami Joy. Pa-request po ng kanta, Kasalanan Ko Ba? Thank you so much po. Og maing hapon sa mga taga-Panlaisan. Good afternoon po. Pa-play ng song, Isang Tanong, Isang Sagot. Salamat. Good afternoon, Mami Joy. Pahingi lang ako ng advice. Sasakal na po kasi kami ng girlfriend ko sa sitwasyon namin, Mami. Mahal na mahal ko siya, pero ang problema, bantay sarado po siya ng tita niya. Nakikitira po siya doon. At tumutulong sa kanya ang tita niya, Mami, para makapag-aral siya. Kaya lang, sobrang higpit naman kasi. Para po kaming gumagawa ng Mission Impossible tuwing gusto po naming magkita. Kailangan burahin agad na ang mga chat tuwing lumalabas kami, may kasamang bantay o may limit na 30 minutes lang o isang oras. Laging bawal mag-date sa labas kasi hindi pumapayag ang tita niya. Naaawa ako sa girlfriend ko, Mami, at nasasaktan din ako dahil hindi man lang kami namin ma-enjoy ang simpleng pamamasyal ng walang kaba. Paano po ba ang tamang diskarte nito, Mami? Harapin ko ba si tita o magtiis muna kami? Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat. Okay, hello sender. Siguro lalaki itong sender natin, no? Ay, malamang girlfriend, lain po. Alam mo na, nagigets ko naman yung feeling ni mo.

na sobrang higpit ni tita. Diba, wa mo'y panahon, wa mo'y oras para mag-uban sa imuhang uyab. Pero kasi sender, intindihin mo rin yung sitwasyon ng girlfriend mo. Sigurado ako, ganyan kahigpit si tita. Kasi syempre, naagod sa iyang puder ang iyang pag-umangkon. Diba, dili niya gusto nga magkamal, kung marong kadali ang iyahang pag-umangkon ba, niya, nasa iyahang puder, di ba? Makaingon pa lang ang ginikanan nga, wa man lang siya kabantay sa iyahang pamangkin, di ba? So, ingon ana, kaya dapat hindi ka magtanim ng kanagumingag, nasasakal ka na, ingana. Di ba, kung inyuhagong lantawon sa imuhang uyab, dapat maging grateful ka mo sa iyahang tita kay Paskwela, good siya. Tapos, ginaguide siya. Kasi kung di natarong iyahang auntie, pasagdahan man na imuhang uyab. Umasa mo adto, di ba? Oo, tsaka kung talagang gusto mong magkapanahon sa girlfriend mo, why not dun ka sa bahay nila? Puntahan mo ang bahay ng tita niya. Doon ka bumisita sa tita niya, magdala ka gamay merienda, anagod, ipakita mo sa tita niya na talagang seryoso ka sa iyang pag-umangkon, na mahal mo yung girlfriend mo, na makapaghihintay ka sa tamang panahon kung basig gusto lang si muhang or sa iyang tita nga makahuman bago kanagong makahuman sa pag-skwela aron na ay maayong kaugmaon ng iyahang pag-umangkon. So, ingon ana imong ipakita. Diba? At saka kung sakasakaling gusto mo talagang ma-date ang girlfriend mo, mananghid kag tarong. Diba? Ipagpaala mo talaga na kung manghatag magaling siya, sidekick. Sige na lang, dawat-dawat ta. Pero kung musugot si tita, unya umingon ka nga tita, uli dayon mi tita, mga 5 PM ba? Or 1 hour lang ba tita? Ano pa rin mo yung usapan, di ba? Kung sa imuhang pagpananghi, di mo hagid na siyang tumanon aron makuha ni mo ang tiwala ng tita niya. Okay? So yun, paningkamuti, pangitaig pamaagi aron muluwag-luwag ang kalooban ni tita. Diba, ana, magod na siya. Kanang ma-feel magod na, makita magod na sa iyahang tita kung talagang tinud-anay ang inyuhang gugma. Okay? And sabi mo nga, sapat naman siguro nga magkita na mo si muhang uyab, buli dito na lang sa iyahang balay sa tita niya. Dito ka mamisita. Okay? So, ana lang, basta, kung sasabi ko lang, sender, kung ingon ana man kahigpit ang iyahang tita, siyempre, naago na siya hang puder. Gusto gid niya nga matarong ang iyang pag-umangkon. Na walang masabi yung kapatid niya or magulang ng pamangkin niya, di ba? Tsaka, dapat intindihin nyo rin yun. Kasi, tita gud niya nagpapaaral, di ba? Suning kamot ning tiil sa giyod sa pag-skwela. Gawin yung inspirasyon yung isa't isa ng girlfriend mo. Ana lang, kung sa may oras nga ihatag ni tita, kung sa may gamay nga higayon nga mag-uban mo sa imuhang uyab, o di maging masaya kayo dun. Dili kay mag-isip pagid mo unta ingon ani ingon ana sobrang higpit ni tita ana good. O so, tingnan niyo nang positibong paraan bakit ganun ka higpit si tita. Okay? So yun lang yun. Og daghang salamat din ha nga side. Good afternoon, Mommy. Request ng song, Sometimes Love Just Ain't Enough. Thank you. Alright, 1:53 in the afternoon, mga ka-joiners.

2:20 ng hapon mga ka-joiners, pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Good afternoon po, pa-request ng kanta Binaliwala. Thank you.

kay Mia and Michelle din ha sa Kabakan na nagapaminaw. Request ng song, Anong Nangyari sa Ating Dalawa ni Moira. Sana po ma-play. Thank you so much. Sige, ito anong paningkamutan ma-play ha. Ang mga song request. Usahay, utan gitag oras, ana. Anyways, may hapon. Request ng song, Heaven Knows. Thank you. Hello sa Magno family and may hapon sa mga long, sa mga tagamlong. Ayong pagpaminaw. Good afternoon. Request po ng song. Bakit ba ikaw, Michael Pangilinan? Sige, alas 2:21 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy. Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
5: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
6: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, ging nang dyan sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na ito. Yaki, kaya nakatisting ka itong sa mga manghod mo nga. Damo man katul-katul. Naayo man mo. Tagitistingan ako. Salamat. Kinaayo.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
7: Tay Diggs, asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Nakai-date no?
8: Oh, syempre, dan always magkita ng kapurma.
7: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
8: Oh, dan, di na ito mag-isgota na dan. Kita man mo dan nga, idaran ako.
7: Oh, ayo paluya-luya. May para dali maipit ba?
8: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
7: Ay, nagkabala ka tayo, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
8: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko ana dan.
7: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
8: Ang dan, oy, murag nabaguhan yung kudan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
7: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
8: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
9: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
10: Wow, kasweet iti mami ko.
11: Masweet si mami ko eh.
10: Wow, nga nambal mo na.
11: Di kay may diabetes siya mo.
10: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya siyang Serpentina Plus.
11: Serpentina Plus? Ano na siya?
10: Herbal na siya mo. Makabulit na para magnubo iyang sugar para maayo na siya dayon.
11: Ayo man o. Oh. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal siyang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh.
12: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin, alas 2.52 na po ng hapon, mga ka-joiners. Siyempre, magpapaalam na sa inyong mga radyo ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban, launa hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre, Lunes hanggang Biyernes po yan. Tuwing Sabado naman ang ating Dedicate to You with Mommy Joy. Maraming maraming salamat po mga ka-joiners. Susunod na ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, kasama natin siyaan sa Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalanda. Sa pangalan po ng ating Mommy Joy, ako pa rin ang inyong Pumelo Joy. Maraming maraming salamat o amping-amping. Maayong hapon! Tibuok, Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kaya lang, lihok yun ko sa balay ba, manginom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ikaw na! Joy
5: FM! Ay, unsa on mani, uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Na, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose Poblacion tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4. Mahogany, Maragusan, Davao de Oro o ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7 Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center, barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
2: Afternoon Joyride.
3: Afternoon Joyride.

0: Trepe, kung magdamgo ko sa kamilyon, magpatukod ko og negosyo. Nya ikaw, pre, kung magdamgo ka og sa kamilyon, unsa man ang imo buhaton, pre? Yes, pre, matulog kog balik para mahimong 2 million.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulok at tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang nga sulayan ninyo.
1: Ikaw na!
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naana ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
2: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Inyo, ojo na iya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Unsa ka dako itong bukulin?
3: Maranag ka ng tutunod ito sa kamot na to.
4: Unsa rin yung manumo ato?
3: O, naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
4: Unsa klaseng produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ko sa iyang Yaki Oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, aduna kitay bag-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
6: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pagbos sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nag-apino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nagkaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha, kay dili lang kukusgan, niarang-arang po ng akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ilapong sulayan, aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
8: Ikaw na!
1: Joy
9: planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
10: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginahaplas. Ano, ako mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
5: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Pansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
9: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7.

0: 105.7.
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo, Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako. Para dito ang ito. Dito na ako. Nandiyak yung dugo ko. Kung di nakilabog ko. Nandiyak na ako ang pinag-ibog ko ng kapsula ka ko ang Yaki. Iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
2: 3 days ra. Dahil na wag pa. Nandiyak na ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
7: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Afternoon Joyride.
9: Afternoon Joyride.

0: kitibaghak baning sabuna dili man mabula.
1: Unsaon man magbula anak lo nga dili man basa imong lawas?
0: Ay kabugo banimong bata aka. Aka klaro ana oh for dry skin.
2: Basta Joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Nakoy igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
8: Duha kapad lang yan, Gino?
7: Duha kapad, wala na yung lahing kaya wala na. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Karagat, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
11: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Afternoon Joyride.
12: Afternoon Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dali na ayo ang nuka sa tiyan sa anak ni Jovelyn Espanyol, taga Salog sa Buangga del Norte. Gisabunan lang og yaki baby soap o gihaplasan og yaki herbal oil.
3: Pag-inood niya si Tuya kay ako bang anak to, daghan kayo siyang binagmay siya nga katong-katong siyang tiyan. Ipapitan na pa ako anak kung sabon niya kay tapos ipapitan po na kung siya kuwel bitaw. Maura to siya kung siyang kaplasan na yun na kung siyang sabnan og yaki. Nawala gitay na niyang kuano, mga nuka-nuka. Kaya sa araw na ko to siya pagbutang.
2: Yan ang yaki herbal oil o yaki baby soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lang, nasulayan ninyo
5: dito sa Joy Enjoy.
1: Joy FM.
6: Ay, unsaon mo ni uy?
4: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamangod siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Na, Mads. Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi dira, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser o daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar.
1: Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J Solarista.
2: Afternoon Joyride! Afternoon Joyride!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello. Kaninyang tanan, ganyan na usap si Mami Joy. O ba na usap kita sa atong tulumano? Yaman ang kalusugan, ingatan. Muna ang buot ipasabot sa Yaki. Ang atong programa, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tigama sa epektibong Yaki Liniment Oil, Kidi Yaki Vitamins, Hermosa Kodje Quintaning Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule. Nga wala yun, intaway makapildi. Suway ragod ninyo, aron kamo ang makapamatuod ni ini. Mga higala karon hisgutan nato kini Kidi Yaki Vitamins nga dunay sagol nga chlorella growth factor dako ang matabang niini sa ato ang mga bata nga nagaedad og 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Tungod kay ang mga bata nga ginapainom sa Kidi Yaki Vitamins dali mo dako ganado ang ilang kaon, lami ang ilang pagkatulog. Ang chlorella maoy maghatag og vitamins, minerals og amino acids og mao usab ang maayong source sa chlorophyll. Maong ang bata nga nagainom og Kidi Yaki Vitamins nga dunay CGF, paspas ang iyang pagtubo kay ma-enhance man ang RNA DNA functions nga maay responsable sa production sa proteins, enzymes og energy ngadto sa cellular level. Mausab kini ang mo-repair sa mga tissue og makaprotekta sa cells batok sa toxic substance. Kitang mga ginikanan, pangandoy manggayod nato ang mamahimong utukan, lagsik, tangkad, hamis ang atong mga anak. Busa patumaro nato sila og Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw kay kanang imong gipangandoy, matuman gayod kana og maging magmalipayon kita. Kay dili man tanan nutrients nga gikinahanglan sa bata, atong mahatag pinaagi sa pagkaon, hilabi na ning panahon karon nga ang mga bata hilig sa instant og junk foods in town. Ayaw na lang gyud sila pagustuhi sa ilahang gusto nga kaonon kay makadaot kanila aron dili kita magmahay. Pero mga higala, mo na nga ginakumbinser namo kamo nga irregular gayod pagpainom ang Kidi Yaki Vitamins sa inyong mga anak. Kung gusto ninyo nga malipay mo sa inyong anak og dili kamo magmahay og dili kamo magkaproblema mintras nga dako kana sila. Mao kana ang hinungdan kung aduna kamay mga pangutana, pag-text lang sa 0928-676-7031 kay atong paminawon ang mga mensahe sa mga kaubanan nato, mga kababayan nga permi nang nagagamit og Yaki products.
2: Sa mga na-text Mami Joy sa atong text line, text gikan kang Melissa Erihair matud niya. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto nga Yaki Herbal Capsule kay naayo gyud ang ubag sa akong ulo. Giplasan po nako sa Yaki Herbal Oil unya gimna nakog Yaki Herbal Capsule pagkaduha ka adlaw naayo gyud. Salamat kaayo si Melissa Erihair Deni from Buringot, Pantukan. Atong tawagan si Melissa og atong istoryahon.
3: Hello?
4: Hello?
3: Si Kuya Loy ni sa Yaki. Oo, si Melissa siya.
4: Oo, Kuya Loy.
3: Ikaw to nag-text?
4: Oo.
3: Ingunin mo sa text ni Melissa, hello Kuya Loy o Mami Joy, salamat kaayo sa inyong produkto ng Yaki Herbal Capsule. Kaya na ako'y hubag sa akong ulo o niya ako'y haplasan ng Yaki Herbal Oil o niya gimnan ako'y Yaki Herbal Capsule. Nawala gyud dayon pagkaduha ka adlaw. Daghang kayong salamat si Melissa Erihairni from Buringot, Pantukan. Morning mong text sa list. Tinood ni?
4: Oo, Kuya Loy. Kanang naihubag sa ako ang ulo.
3: Kung sa hinong danatong hubaga?
4: Ha?
3: Kung sa hinong danatong hubaga?
4: Basta. Akong game na ng Yaki Capsule. Kanya akong gaplasan o Yaki nga herbal oil.
3: O niya?
4: So this lang. Naghinahinay na siya kukos.
3: Asa napita sa imuhang ulo?
4: Dira sa may. Napit dito sa parang alimpulo. Kaya
3: kining kato siya nga bukol, mga dugay na to o baguhay pa lang?
4: Baguhay pa lang, Kuya Loy.
3: Unsa yung nungdan ka ato?
4: Kahit lang siya ni bukol.
3: Uy. Unsa po dang kwan, katong bukola, sakit, dili?
4: Sakit siya, Kuya Loy. Magbasa. Niya akong diin lang sa Yaki Capsule. Niya akong di lasan sa herba. Salamat kay Kuya Loy. Kinag-anam na siya kakupos.
3: Uy, salamat po kaayo. Kinakatabang sa mo ang Yaki. But pasabot, posibleng kwan to. Dili po to siya ka ng tigsa.
4: Ambot siya, Loy. Wala po kakuan.
3: First time ni mo ito na kasi natian?
4: Oo.
3: So, karon, okay na ron, wa na.
4: Oo, okay na po yan, Loy. Salamat kayo sa inyong produkto.
3: Salamat po kaayo, Liz, ha? Asa ka inyo, Dapita, Liz?
4: Sa Buringot, Pantukan.
3: Kumbal Province na, no?
4: Oo.
3: Ay, okay. Unsa tinanood pangalan mo, Melissa?
4: Hello sa Eriher, Kuya Loy. Maraming salamat.
3: Salamat, please. Bye.
4: Sige, bye-bye.
3: Bye-bye.
2: Mao kanto mami Joy sumili sa Eri Hair ang iyang balatian na wag nang tungod sa pagtumara sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Oil Liniment. Wala kita igong oras sa tong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan, gidalit sa Yaki Herbal Laboratory, tiga mas epektibo mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, maraming salamat po, tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.3

0: 105.7.
1: Joy FM. Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo. Mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka isa, usog pod mukhaon. Iya ka ning isa, buyag pod patulog.
4: O sige, muli mo ngano ni gana ilang kaon.
3: Okay, makaagbon ka, paimno na ako sa mga nila pamahaw, paimno na ako yaki.
4: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
7: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: sa manang imong gusto nimong masahe, sir? Kanang Bisaya o Shiatsu?
1: Pwede ba dahil ay kanang Bombay style?
0: Di sa manang Bombay style, sir?
1: Bombay style ba? Kanang 12 months to pay?
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati sa pitsa tiil, muna siya kung makainom ko ana lagsik gud akong lawas surminti. Kailang lihok gud ko sa balay ba, mag-inom na gud akong bana na pagpahulay sa gud bibi bro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, akong pamati.
5: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting ko, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-six sila yung asawa. Tingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Anak siya kay Mbana ba yung misis. Nagkaroon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkakaadlawon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nangisog, nagdamit niya. Nagkaroon na tingala man siya nga, pre, rapid ka ng gone ba, kadlawon ba, kay pagkakaadlawon. Lao na baka nang gusto mo na agyod pero umuoy mo ka mag-relax ka relax mo di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko masaya
8: ganado ala sala matay pasalamat in taon si Marine mo pre.
10: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
11: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
12: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami na tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
3: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 105.7
1: Joy FM. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C?
2: Glutagen C, kaya doon na siya ay glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dayon ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa imo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata. Kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, maghamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang good. Isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat subukan nyo.
3: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ay, unsaon mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mao ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
0: Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din niya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ning bukol.
3: Unsa kadako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tudlo bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kining mo ato?
2: Oh, na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasa na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kana kay kung tambal nga na gastro. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, ingon ako nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Mao to so nag Yaki ko aguro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugot akong bana.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butiga. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales taga Tagbak Magpet Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
2: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sad pangos. Dihaplas na mo Yaki Oil sa gagabi in. Dali ra kay naulian nga ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhaplas. Ana, akong mama, ang tud ka lang, mopod akong gamit.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy!

0: Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan.
1: Yahoo!
0: Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napod sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch, makita sa Purok 4. Barangay Central, ang ilahang Caraga branch, makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch, makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center, ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. 4J
1: Evening Joyride. Evening.

0: Tay, kuya, itong among exam na mo gani ha. Mura man itong pariha sa advertise itong toothpaste.
1: Nga naman na, kung saan ito?
0: I got zero, Tay.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang doon, mo ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi rara na inyo ha, huna-huna rana.
7: Kung saan ipatik mo sa iya?
6: Ganado, niya pag ikaw man, dito, tingala na ginyo, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyan naman ako siya nga, kanitili walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, ara isang sana ning pingin ko ganado pretesting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayad sa tong misis na usahay matingala man na man siguro gipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo ra magsikap oya kayo pagkabuntag yan to ara ko ara kay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ng bulak ba.
8: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
10: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Ganami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
9: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Na og pagita sa layo kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anuling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Nako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Iko, pag-testing nung sa Bilonga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may korta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
4: Duwa ka pad lang ang yan,
3: gano'n? Duwa ka pad, wala na lahing kaya wala may korta. Kaya ako, nagpuan na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon taog kaon. Sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy! Joy
8: FM! Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Inumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod do na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mo kusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold. Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana siya. Kano masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta. Kay ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber na kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric na sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman eh ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Maran gyud minsan na lang pud nako sir oi.
4: The best kami. Shiki, call me Chiki Yaki.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Chiki Yaki. The best kami.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuan. Pagkatapos ng 3 kabuan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka unsa, usugod mukaon. Iya ka ning isa, buyag pud patulog.
4: O sige, muli mo ngano ni gana ilang kaon.
3: Makaagbon ka, paimno na ako, nga nila sumahaw, paimno na ako yaki.
4: Unsa ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins, kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
4: Kapila po ka mang haplas po?
5: Juan, nagsahay, buntag, nagsahay, turapol.
4: Kung sige gamitin mong haplas?
5: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Yon, yon. Asa naman tong pusporo dere?
1: Nga nung nangita man ka og pusporo, tay? Nga naa may LPG?
0: Kanya na. Pwede na akong ipang-atuli ng LPG.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang parang naglambot siya, tapos hindi na sinagasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo na bibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
9: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Ni kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan.

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Na sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo. Discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System, Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy. Joy FM. Con los terroristas.

0: ang nasod ang mga higala, mismong ang kinaiyahan nagabutyag. Nagabutyag sa kamatuuran mga higala kung unsa na kagkalala ang sitwasyon sa atuang nasod. Kung diin mga higala, atong tanawon na kining mga panghitabo, grabe no? Labi na di askawat sa kwarta sa mga pondo sa mga proyekto sa gobyerno. O ang prioridad sa gobyerno. O, human ang grabing pag-ulan, pagbaha tungod sa habagat mga higala, ni baha o basura. O basura dayo ng gipasanginlan. Grabe oy. Ambot na lang ning kinabuhi ang mga higala no. Hangtod kana sa kaha makakita-kita og maayong leader nga magdumala sa atong nasod nga ang direksyon na para gayod sa pagbag-o kay kung panahon sa pangampanya mga higala unsay ginasagit sa mga politiko para sa pagbabago. Katuday sa pagbabago sa ilahang panginabuhi mga higala, mangurako tara. Mo na matuto kita mga higala no sa mga panghitabo sa tuang panghitabo sa tuang palibot mga higala. Samtang sa pika sa bahin, aniya na ito nga mga nagunang mga balita mga higala nga ngayon ninyo nga masayaran sa kinatibukan na sa tuang nga tulumunong nga tinig ng bayan sa itong nga mga nagunang mga balita. Headlines. Sa itong nga mga headlines, Osaka senior citizen na nga babayi ang gipatay sa Osaka dalaga dito sa Cotabato City. Headlines. Samtang usa-usaba ka senior citizen nga wanted mga higala na aresto sa gikasang operasyon sa lungsod sa Tugunan sa Special Geographic Area sa Bangsamoro Autonomous Region. Samtang sa dakbayan sa Kinapawan mga higala, nagmanihog motorsiklo nga nakainom na balintong. Og usa ka barangay kagawad mga higala dito sa South UP Maguindanao del Sur nga dunay kasong paglapas sa mga minor de edad ang na-arresto usab. Oy, senior citizen atong maong barangay kagawad. Headlines. Og sa pika sa bahin, dugang mga balita mga higala kung diin ang PDEA mga higala nagbangutan human nga isa sa mga tauhan ni ini ang napatay sa gipahigayong operasyon dito sa Tawi-Tawi. Headlines. Mo na ipait diyan, no? Samtang sa pika sa bahin usaba mga higala kung diin dito sa Iligan City duha ka mga gambalay ang nasunog sa barangay Mahayahay. Headlines. Yahay na unta pero kay nasunog man magala ang saon na naroon. Samtang sa pika sa bahin, mayong nga buntag diyan sa itong makaigsunan sa lalawigan sa Bukidnon. At ang ninyo mga higala mga balita diyan sa Bukidnon na kung diin ang sumala pa ang armadong NPA sa Northern Mindanao, mikunhod ang ihapa ni ini samtang adunay kapin kuno ang nibalikas kapin o gatusan ang nibalikas sa sabakan sa balaod. Sa mga balita nga pang-national mga higala at ang ininyo, 7.2 trillion pesong proposed national budget para sa 2027 na dawat na kuno sa Senado. Detalye mga higala mo, sunod na mula bayan, papila ka mga painumdom.
1: Tinig ng bayan!
2: Tinig ng bayan!
0: Mga piyo sa kita, Kopiaki 7-in-1 o Kopiaki 3-in-1.
3: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiaki 7-in-1 ang ihang kape.
4: Ah, nagakape ko Kopiaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapo niyong batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at yung aging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong una-una.
3: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiaki, yummy!
5: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Nagkuhan ko ana bito sa mga herbal ni gumawa sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
8: Ngano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
7: Taas akong sugar niya karon, normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
8: Pilidad ni Munay?
7: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:15 na higala ang ato ang oras. Og karon sa detalye sa itong mga naguna mga balita, itong mga ato sa unahan mga higala, mga balita nga pang-international ni Barug Karoon ng Iran. Nga dili nila pag-abrihan ng Strait of Hormuz sa mintras tanto nga wala nila nadawat sa Estados Unidos ang mga kondisyon sa Tehran na para undangon na ang gera sa mong rehiyon. Si Musin Riyasai nagkanayon ang bagong sekretary sa Iran Supreme National Security Council. Kinahanglan humano na sa Estados Unidos ang gera o gabayaran ang mga frozen assets sa Iran. Iawag usaban ni ini napil sa maong agreement ang undangon na ang gera sa Lebanon ug sa Gaza. Sumala pa ni Razai nga adunay mamahimong agreement ang Iran ug Oman, may kalambigitan na sa luwas nga shipping route sa Strait of Hormuz. Gawas pa kini sa desisyon sa Iran, sinyalis kini nga dili usa ibalik sa Iran ang normal nga shipping operation sa Strait of Hormuz bisan pa adun na may mahitabong agreement ang mga mediator. Samtang sa pika sa bahin subling nagtaas og demand si US President Donald Trump, kinahanglan magbayad sumala pa ang Iran sa compensation para sa mga kadaot tungod sa mga gera nga nahitabo pag-atake og protesta sud sa nilabay nga 50 katuig. Dili usab o tungod din inaobserbahan usab nga subling ang pagsaka sa presyo kuno sa produkto nga petrolyo tungod sa pagkahadlok sa epekto sa pagsara sa Strait of Hormuz. Bago ni abot ang o bago ni tabo ang gera, nasa 1/5 pa sa kinatibuk ang supply sa lana o liquefied petroleum gas sa tibuok kakalibutan ang nagaagi sa naasoy nga strategic waterway. Apan, nagpabilin ang tensyon sa katubigan human na nagikareport ang bagong insidente batok sa commercial vessel sa Gulf of Oman o sa Red Sea. Kung nga diin upat ka crew member ang nagikareport niya namatay sa gituwa nga pag-atake sa Iran na back Houthi rebels sa usa ka cargo vessel sa Bab el Mandeb Strait. Sa pika sa bahin padayon usab ang democratic o diplomatic effort sa Pakistan katarguman aron makigistorya sa Estados Unidos sa alang sa Iran o makahimog usa ka agreement sigon sa Pakistani official, adunay mga senyales nga posibleng nga duol na makabot ang agreement sa duha ka mga nasud.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5:18 na higala nga ito ang oras samtang sa pika sa bahin. Sa mga dugang balita nga nasudnon na mga higala, giakusahan karon sa Ukraine nga nigamit ang Russia o mga missile nga nagagikan na sa North Korea. Sumala pa ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nahitabo ang bagong airstrike sa Russia dito sa Zaporizhia sa Ukraine diin unom ang namatay og 19 usabang mga naangol. Sigun pa sa Ukrainian na presidenta, una kining higayon nga migamit ang Russia sa missile nga nagikan sa North Korea. Dili matud pa kaya sa Russia makig-away nga walay tabang gikan sa kaalyadong mga nasud. Nagpakita lamang nga matud pa kini og kakulungon na sa Russia tungod sa paggamit sa mga missile gikan sa North Korea. Gipaniguro usab nga mubalos ang Ukraine sa gihimong dakong pag-atake sa Russia. Una ni ini giakusahan ni Zelensky ang Russia nga dunay kapin 50,000 ka mga sundalo sa North Korea ang mitabang para sa gera nila kontra sa Ukraine.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Mga balitang nasundon mga higala mo sunod na kaoban si Tinig 43 John Andro Tabugo.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Ayaw kalimti at mga kabatanunan ha pagpatumar mga higala sa Kidiyaki Vitamins aron na mapaligon ug makabot ang ilahang mga pangandoy.
9: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
10: Mapalit na sa mga butika.
11: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
12: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak, yan yung wala sa buuan, buhok, pagka nang kinalota, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na kog Yaki, nanupo dito siya, lama dito sa Yaki.
11: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Igala sa pagbarayon ngani sa adong dulumanon sa laray garon alang sa adong mga balidangan na sunon. Unang dudling sa itong mga balitang nasunod karong buntaga, nasa 300 katoneladang basura ang nahakot gikan sa Baclaran Estero sa Paranaque City hangtod kagahapong adlaw. Human nga mag-ipon ang pinakadaghang mga basura nga nasa labyanan sa tubig dungod sa nagabarayong makusog nga pag-uwan dito sa Metro Manila. Nasa irang kapin 50 ka mga truck ang napuno sa mga nakolektang mga basura. Migamit na ang mga otoridad ni ining floating trash boom o ginabira ang usa ka dredger aron nga tipunon o hawaon ang mga basura gikan sa kanal. Personal usab nga mi papaingon dito sa dapit ang DPWH secretary o gikan na yon nga ginapakita sa sitwasyon kung unsa kalala ang suliran sa basura dinhi sa nasud. Samtang bugsanong gipapalari ng mga residente haduol sa Tulahan River sa May Quezon City human nga miya saka uga miulbo ang nganha sa spilling level ang Lamesa Dam kagabi dungod sa padayong makusog nga pag-uwan. Abot sa 141 ka mga pamilya o 401 ka mga individual gikan sa Sitio 1 o Astora Street ang gipalalin sa North Fairview High School. Sigon sa mga otoridad, ipahimanuan ang mga residente nga mulalin na gikan na ni atong gahapon sa o hapon ni atong Lunes. Aban adunay pipila ang giabutan pagyapon ang pagtaas sa tubig. Abot usab sa 80 ka mga panimay ang napaektuhan sa baha nga adunay gitas-on nga 5 feet. Pugsanon usab kagahapon adlaw, hinahinay na nga mi kunhod ang tubig nga baha ug nakabalik na ang pipila ka mga residente aron manglimpyo nga nasa ilang mga puluy-anan. Inon gikan na yon sa pipila ka mga residente nga halos kada tuig na nila kining nasinati. Grabe nga mga pagbaha dito sa ilang dapit. Samtang ginasuportahan ni Senator Erwin Tulfo ang investigasyon sa PACSA Salica Hub nga ginasugda ng i-develop sa New Clark City, Tarlac. Gusto usab sa senador nga palapdon pa kung asa pagkakuhaon ng dakong supply sa tubig o kuryente nga giginahanglan alang sa maong proyekto. Bisan nga suportado ni Senator Erwin ang tumong sa proyekto nga siya maghatag og dakong oportunidad o maoy maghatag sa dakong oportunidad alang sa mga Filipino. Apan gihatag gaduot nini nga angay gayud hatag ga pagtataw sa mga ahensyang nilambigit kung sa unsa nga paagi matubag ang panginahanglan sa tubig o kuryente nini maong pasilidad. Now na nanggi ka na yun sa Basis Conservation and Development Authority. Ang kamoy mo duma sa mga proyekto nga gamiton sa ang PAC sa Celica. Ang groundwater sa maong komunidad og dili sila mugamit sa tubig ulan. Inugihatag ang duod sa BCDA nga angay maglatag kini og tataw nga plano aron masiguro nga igo ang tubig o kuryente sa maong proyekto. Og dili gayud mapabay-an ang panginahanglan sa mga mulupyo sa lugar. Formal ang gikasuhan upag kasuhan. Ugi kasuhan na sa Department of Justice Vice President Sara Duterte. Sa mensaheng gipadala ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, iyang gikumpirma ang pagduso sa maong buhatan sa kasong grave threat sa batok sa Vice Presidente. Sigun sa tigpamaba nini, gipasang-atang nasangpin nga kaso kagahapon na bandang ala una imedya sa hapon. Sa Office of the Clerk, of course, sa Quezon City Regional Trial Court. Kaya naman nga, giabot o usap sa kapin o sa katuig, bago hingpin nga na-resolba. Kung napasang at sa maong buhatan ang nasangpin nga kaso tungod sa giluso. Sa mga imbisigador mismo sa National Bureau of Investigation, atong tuig 2025. Samtang gipalagan og hugtanong gipang himakakan ni Akbayan Party Representative Jose Manuel Diokno ang gika-report nga nalambigit kaniya og ang iyang pangalan na ganha sa nakahilap nga resibo sa confidential funds sa Office of the Vice President. Uman kini sa pagtumaw sa pangalang Jose Diokno Jr. sa mga acknowledgement receipt nga giimprinta sa impeachment court. Isip alakip sa matupan na kadawat ni ining maong pondo. Gitato sa magbabalaod og ilang human rights lawyer nga si Jose Manuel Diokno. Ang iyang opisyal nga pangalan o gikinahanglan o bisan ganos aman. Wa siya na nimong ahente o nidawat nining bisan unsang pondo gikan sa Vice Presidente. Yata gagadood niya nga dugay ng ginagamit sa iyang mga kritiko ang samang mga klaseng isyo aron gubon og mantsahan ang iyang reputasyon. Mibuwalta o sabat si Diokno sa mga bashers o trolls nga giabusar ko no ang nasangpin nga impormasyon. Sigun to bisyal, kung pag tuyoon, kung nakadawat man siya sa nasangpin nga pondo, daw giangkon na lamang nga usaban niya nga gasuporta gayo siya kang Vice President Sara Duterte ni itong grabe ang irregularidad o mali ang paggasto sa confidential funds sa maong buhatan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5.25 ang atong oras. Unya, sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal. Atong pag lakbitan na uban ang atong mga sister station sa Northern Mindanao ingon man na dinhang bahina sa Eastern Mindanao.
13: Asa namin in towning akong bana. Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka inig mahapon. Nung sa mga sikreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa pong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha. Pagganado kapsul na pod mo.
14: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
15: Sweetheart, ready na!
16: Wow, ka-sweet ba?
15: Sakto lang ang pagkatimplan ako sa Okira 5-in-1 Coffee.
16: Tabalan ako sa inyong mustong basabot, sweetheart.
15: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
16: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
15: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
16: Unya, sweetheart, ha?
17: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
18: Bilunga Gold, hantog ka rin.
19: Ngano po?
18: Eh, marog din naman ko kalakaw kung di ko kainong bilunga. Sakit pa rin.
19: Ang imuhang tiil.
18: Ang imuhang tiil ko.
19: Oo.
18: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong anis pa ko, polio ko.
19: Oo.
17: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM.
0: Oras sa Pilipinas, sa alas 5:29 na Philippine Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga balidang probinsyal karong buntag.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: In simultaneous sa broadcast kita karon sa atong iksong estasyon, ang Joy FM Apanggel Bay, ingon man ang Joy FM sa Maya Davao Oriental. O sa laray karon alang sa atong mga balitang probinsyal, na ito paghagpat ang Tahogikan Caraga Region.
1: Tinig ng Kanayunan.
0: Hired on the spot ang 94 ka mga job seekers at all sa batang Surigaonon Jobs Fair and Services Caravan 2026. Nga gipahigayon isip kabahin sa selebrasyon sa linggo ng kabataan dito sa Surigao City. Gipahigayon ang kalihukan binaagi sa pakigtambayayong sa Peso Surigao City o City Local Youth Development Office aron mahatagag oportunidad sa trabaho ang mga batanong Surigao noon. Sa ginadibukan, 757 ka mga aplikante ang ma-appeal sa Jobs Fair. Diyan mitambong ang 18 ka mga partner employers o 8 ka mga government agencies. Gipasamatan sa organizers ang mga partner employers o government agencies sa pag-aabli sa mga oportunidad alang sa mga batanong nangitag oportunidad.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:25 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Samtang dali nga narespondihan sa mga bumbero sa San Francisco Fire Station ang pagsiraob sa grass fire sa Proc 2 Barangay Balite dito sa San Francisco, Surigao del Norte. Pagdawat sa report, dali nga gitubag sa mga bumbero ang maong insidente o gagiadtuan ang lugar. Diin gikumbati ang pagkailaban ining kalayo o gagipaniguro nga maluwas sa peligro ang mga residente sa maong dapit. Subay sa report sa operasyon nga gipanguluhan sa Municipal Fire Marshal sa San Francisco, ubos sa pagduma ni Police o ni Fire Senior Superintendent Richie Fabre, nagpasalamat ang San Francisco Fire Station sa mga ahensya sa gobyerno, mga opisyal sa baryo sa pag-aasisang tol nga madeklara nga fire out o gaingulman o ba ng mga residente nga mitabang o nakigtambayayong atol sa pag-responde sa mga insidente. Gipadayag sa BFP nga ang kooperasyon sa komunidad dadakong tabang aron paspas o epektibo ang pag-responde sa mga insidente sa sunog.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang nga serbisyo caravan gipahigayon sa pulis sa provincial office sa Lanao del Norte. Sa iruntang detalye, arana sa linya ang atong nga kauban gikan Joy FM Apanggel Bay, si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
20: Mukabat sa 300 ka mga benepisyaryo ang nakadawata og lain-laing libreng serbisyo o gayuda atol sa bagong Pilipinas Serbisyo Caravan nga gipahigayon Agosto 11, 2025 kagahapong adlawa sa Barangay Bacayawan, Munay, Lanao del Norte. Ang maong kalihukan gipangunahan kini sa Lanao del Norte Police Provincial Office pinagi sa Picado ubos sa usab sa pagdumala sa ni Provincial Director Police Colonel Leo De Leon Soa kaaban ang Provincial Agrarian Reform Office, Munay Police Station o ang First PMFC o guban pang partner agency o mga stakeholders. Kabahin sa kalihukan ang information drive bahin sa Preventing and Countering Violent Extremism o PCBE. Ingon usab nga ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP o ang Project Split alang sa mga agrarian reform beneficiaries o communities. Itagan usab ang mga residente o libreng fasting blood sugar testing, medical consultation o mga tambal, libreng pagpagupit, ice cream o guban pang ipangapod-apod usab ang mga sakos sa bugasa, mga food packs o mga chinilas gantos mga beneficiaryo. Sumala pa sa Lanao del Norte Police Provincial Office, ang maong kalihukan gabahin kini sa padayon nga pagpaningkamot sa gobyerno o partners agencies nga mapaduol ang mga serbisyo ngadto sa komunidad, mapalig-on ang relasyon tali sa kapulisan o katawhan o pagpalambo, matupa mapalambo ang kalinaw o siguridad o kalambuan sa tibuok probinsya. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Balinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.32 ang atong oras. Sa daghang salamat ka bang Renzo Malinog. Samtang mukabat sa 11 ka mga individual ang nadakpan o sobra 500,000 nga kandidat sa kontrabando o legal nga droga ang nasakmit sa Bukidnon Police sa Provincial Office sa ilang gipanagayon nga weekly operation nga gikan Agosto 3 hangtod 9 subay sa taho sa naon lang pagpatigan ining kalampusan ang kampanya batok sa legal nga droga din 15 katawo ang nadakpan na 14 ka mga operasyon og nasakmit daog shabog mariwana nga nagbalora 416,000 pesos. Gawas nini nadakpan usab ang 16 ka mga wanted persons lakip na ang 5 ka most wanted persons 15 katawo batok sa illegal nga laging nga maya gisakmit nga kahoy nga balora 86,000 pesos ug 7 ka mga tawo batok sa illegal nga mining. Giday gusab ni Provincial Director Colonel Olivera Navales ang dedikasyon na sa pagtinabangay sa libo ka pulisan dito sa ilang probinsya ug pagpanalipod sa komunidad. Gipasalig usab sa maong pamunuan nga magpadayon ng ilang pagasiguro sa kalinaw, kaangayan ug kasiguraduhan sa tibuok lalawigan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.33 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang ananausab sa linya gikan na sa may Davao Oriental, duha ka gikatahapang drug personalities na dakpan sa bypass operation na dito sa Lupon. Ana sa linya gikan Joy FM Davao Oriental si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
19: Duha ka lalaki ang nadakpan sa malaglahing bypass operation nga gipahigayon sa Lupon Municipal Police Station kauban ng Provincial Intelligence Unit RPSB Cluster 17 o guban pang operating units uban sa koordinasyon sa PDEA sa Purok 3, Barangay San Jose, Lungsod sa Lupon, Davao Oriental, sa Miaging Adlaw. Una nga nadakpan si alias Ahmad, 39 anyos, alas 10:45 sa buntag. Nasakmit gikan kaniya ang upat ka sachet nga gituhang adunay shabu nga gimanabana ang 3 ka gramo og nagkantidad og 20,400 pesos base sa standard drug price. Nadakpan usab pasado alas 2 sa hapon si alias Doy, 37 anyos, din duha ka sachet nga gituhang shabu ang nasakmit nga gimanabana ang 2 ka gramo og nagkantidad og 13,600 pesos base sa standard drug price. Ana na karon sa Lupon MPS ang 2 ka suspect og mga ebidensya alang sa hustong dokumentasyon og disposisyon. Samtang giandam ang tukmang kaso bato kanila tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.35 ang atong oras. Daghang salamat, gawbang Erwin Umadhay.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
21: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? So every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
22: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
21: 7-in-1.
22: Tapos po?
21: Nung nag-start ako minom ng Yaki, alis na yung sakit ng paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
23: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
24: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wakuat ka ng pangkuti na wala ko siya.
23: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kid Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.36 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Gikan sa Northern Mindanao, duha ka mga panimay. Ang hingpit nga gilamoy sa kalayo sa netabong sunog sa puro ka Makugihon, Baryo Mahayahay, dito sa Iligan City. Niadong nakalabay nga adlaw, nagsugod ang kalayo sa panimay ni Erneo Henry Dumagin, nga gipuy-an sa tulo ka mga pamilya, 11 ka mga individual. Suma sa report sa BFP, nadawat ang report sa sunog alas 7:02 sa gabi. Din girespondihan na kinisulod sa tulo ka minuto. Gisaka ang third alarm alas 7:16 sa gabi, ubo sa pagduma ni SFO4 Cartin. Sa wapa kini nadeklara nga under control sa alas 7:40 og hingpit nga na fire out alas 9:33 sa gabi. Gibaraban ang anaa sa 150 mil ang danyo sa maong kalayo. Wa hinuoy ya sibilyan nga nakalaso na angol apan samdan usa ka bomberong si FO1 na Marjun Rabanal. Nagapadayon pa ang investigation sa BFP binaagi sa Fire Arson Investigator FO22 o FO2 Ruela pa irat aron masairan ang hinungdan sa kalayo.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Samtang dito nga bahina gihapon sa may area sa Northern Mindanao, nasigaw sa kabulisan ang ilang top 1 most wanted person sa level sa munisipyong si Senel Brian Kentila Balanay, 24 anyos kini, o si alias sa Tagalog, nga nasa usa ka joint police operation sa Paroksa East Central, poblasyon Kalilangan na Bugidnon. Nasigpaw ang mga suspect pinagi sa warrant of arrest nga gipadugwa sa korte alang sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165. Di na way girekomendang piyansa kining maong dinakpan.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Samtang ka LGU Baganga, gipaligon ang paningkamot sa pagpanalipod sa mga kabatanaunan.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Atong sayron ng Italia na sa linya, gikan Joy FM Davao Oriental. Sikaw bang Erwin Umadhay?
2: Gipaligon sa LGU Baganga ang panagtinabangay sa mga ahensya o stakeholders aron mas maprotektahan ang mga kabataan ilabi na kadtong nalambigit sa balaod o gitawag nga Children in Conflict with the Law. Kabahin niini ang orientasyon nga gipahigayon sa MSWDO bahin sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice Welfare Act, diin gipunting ang mga tahas o responsibilidad sa mga duty bearers sa hustong pag-atiman o pagpanalipod sa mga kabataan. Mitambong sa kalihukan ang mga representante gikan sa DOPMFC o Baganga MPS, uban si Konsehal Cathy Kimod Aguilon, MCPC Vice Chair o Committee Chair on Children, Women and Family. Nagsilbing resource speaker usab si Honorable Judge Roger T. Nukom nga mipaambit o kahibalo kabahin sa hustong pagpatuman sa balaod, lakip ang pagpanalipod sa mga katungod o kaayuhan sa mga kabataan. Pinagi sa maong kalihukan, gilauman nga mas mapalikon ang koordinasyon sa nakadaiyang ahensya aron masiguro nga ang mga kabataan makadawat sa hustong proteksyon, pagatiman o giya sumala sa balaod. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat Erwin Umadhay. Samtang gibudyag ni Jim Carrey Prudente, ang Executive Secretary sa Office of the Mayor dito sa May Mati City, nga gipakusgan karon sa lokal nga pangamahanan ang task force sa Bantay Karne tungod sa pagkailap nini nga balatian sa baboy nga African Swine Fever. Ginasig usab ang mga negosyante, hog raisers o konsumidor nga musunod sa mga lagda o regulasyon sa lokal nga pangamahanan ilabi na sa hustong pagduma o pagbaligya sa produktong baboy.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:47 o 41 ang atong oras, samtang dugang tudling sa atong taho gidtong bahina sa may Sampuanga Peninsula. Suportado sa Malacanang ang pagpakusog sa territorial defense o pagpangandam sa mga peligro sa Sampuanga Peninsula sa pagsugod sa kalasag Sampuanga Peninsula Interagency Territorial Defense Operation Exercise ni adtong nakalabay nga Lunes. Gipangunahan sa Special Assistant to the President Anton Lagdumeo Jr. ang pag-abli niining aktibidad o gipaabot ang pagpasalamat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahansya sa gobyerno, lokal nga pangamahanan o security forces nga may langkob niini. Gatagag duod niya ang kaimportansya sa masaligong koordinasyon sa lain-laing ahansya at ubangan sa nagapadayong makabagong hagit sa seguridad o ingon man mga emerensiya. Sigun ni Lagdamayo, higayon na alang sa pagparigayon sa Kalasaga samtang nagapadayon ang pagpaligon sa Zamboanga Peninsula sa kahapsay ug internal security sa maong rehiyon. Dungan ang pagbangandam sa mas halapad nga mga bahag.
1: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5.42 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ditong bahina sa Northern Mindanao, may kanaog na ubos sa... Sa 17 ang nabiling armadong miyembro sa New People's Army gun NBA sa Area of Responsibility sa 4th Infantry Diamond Division samtang kapin na usa gatos na ang nibalik sa bakan sa pangamahanan karong tuiga. Suma ni 4th ID spokesperson Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez na pugos ang nabiling tropa sa NBA sa pagtago sa mga tanang bahin sa Misamis Oriental o Agusan del Sur tungod sa padayong operasyon sa militar. Gilauman usab nga musugod o musunod sa Misamis sa Oriental ang lalawigan sa Bugidnon nga ediktarang stable internal peace and security tungod sa kalampusan sa maong operasyon. Dugang pa ni Martinez nga mas daghang armas ang ilang na-recover gikan sa mga arm cache sa kabugiran kumpara sa giraghanon sa mga mitahan. Kasamtangan usab nga gikauban sa Army ang former rebels of friends rescued sa kampanya batok sa recruitment sa NPA, partikular sa mga tunghaan o komunidad aron nga tabangan ang uban pa nga pilion ang malinawong pagbalik sa ilang pamilya.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang usa ka senior citizen patay human aksidenteng nabanggaan dito sa lungsod sa Lala. Sa iron ta detalye gikan sa Joy FM Northern Mindanao na sa linya si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
20: Usa ka 69 anyos nga babae human kini nabanggaan sa usa ka Isuzu Crosswind sa National Highway sa Barangay Lanipa o sakop sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Naitabo ang mga insidente alas 8.45 ang tagna sa gabi sa nakalabay ng Agosto 9, 2026. Giila sa Lala Municipal Police Station ang biktima nga si Mauricia Cinto Pablio sa 69 anyos, minyo kini og taga Puroctres, Barangay Riverside, Baruy, Lanao del Norte. Base sa inisyal nga imbisigasyon sa kapulisan, nagbiyahe matod pa ang Isuzu Crosswind gikan sa Barangay Maranding padulong sa Lanipao. Sa dihang nabanggaan ini ang biktima nga pedestrian. Dali nga gidala ang biktima ngadto sa Patagan Provincial Hospital apan gidikara kining dead on arrival sa attending physician. Ang driver girasab sa pangalan nga si Emmanuel Bacusa Clapano, 30 anyos, residente kini sa Barangay Maranding, Lala, Lanao del Norte. Gidala siya uban sa iyang sakyanan usab ngadto sa Lala Municipal Police Station alang sa huston disposisyon og dugang imbestigasyon. Samtang pareha pa ang imbestigasyon sa kapulisan, ang tukma nga sirkonstansya sa maong insidente nga nahitabo. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat ka bang Ran Sumalino, gagikan Joy FM Pangil Bay. Samtang gitinguha karon sa pamilya ang pagsayod sa hinungdan sa mga tayon sa 28 anyos nga fruta vendor nga nakaplaga nga wana kinabuhing naglutaw sa Davao River sa Lacson na Davao City. Gikan ayon ni Alvin Ampog, igsoon sa namatayang si James Anton Apog, residente sa Barangay Talumo River. Dili katuhuan nga ang kamatayon mao ang pagkalumos sa tungod kay wa kini mangluspad. Dugang pa nga ang biglima dunay samad sa agtang makahibong kung ngano nga anaa kini. Diin na ilaha kining giila pinaagi sa gisuot nga sinina og tato sa lawas nga nilakaw ni adto pang Agosto a 8 na sara nga tungod kay anaa na kini sa estado sa pagadugta gibalon na kini sa porinarya arma protektahan busa wa nay higayon ang pamilya nga kini makita nga na sa porinarya.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga nganha usaba dito nga dapita sa maya area sang Davao, din opisyal na nga gilunsad ang groundbreaking ceremony sa Balay Kalinan Housing Project sa Barangay Talumo River, Kalinan, Davao City. Pinaagi sa Davao City Housing Office sa tumong sa proyekto ng hatagan og disante, barato o gamaluntarong Pinoy-ana ng mga kwalipikadong Davaoenyo, ilabi na ang mga kabuso guay kaugalingong panimay. Ang proyekto itukod sa kapin na 121 square meters nga yuta nga gidonar sa Bria Homes Incorporated isip kabahin sa ilang socialized housing compliance uban sa pagigtamayayong sa Department of Human Settlement and Urban Development kon DHSUD o Vistaland Life Scheme Incorporated. Gilauman nga makahatag giniog sa 630 ka mga socialized housing units ubo sa Public Rental Transitory Housing Scheme sa City Government of Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang dugang tudling sa atong mga taho gikan sa may area sang Davao. Luksuhan ta ang mga taho karon na dito nga bahina sa may area sang Barmar Region.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Diin, nakaplagang wa na kinabuhi ang 22 anyos ng estudyante didong bahina sa Suba sa barangay Matingen, Sultan Kudarat Maguindano del Norte. Kagahapon sa hapon, gilang biglima nga si Abubakar Lauban Hasim, estudyante sa Cotabato State University o residente sa Tocanalipa o Mama Sapano, Maguindano del Sur. Subay sa report sa Sultan Kudarat Municipal Police Station, nakadawat ang mga otoridad sa impormasyon gikan sa barangay Local Government Unit sa Matingen. Alas 13:30 sa hapon, kalambigit ni ning usa ka taong nakita nga wa nay kinabuhi sa suba. Dali nga miresponde ang mga tinun-an sa PNP o gan niabot didto sa lugar alas 3:45 sa hapon kun asa na kumpirma ang pagkakaplag nining patang lawas sa bigdima. Naunang imbestigasyon nakaplagan ang bigdima nga nagalutaw sa suba og posibleng gianol gini sa tubig.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:48 Philippine Standard Time, samtang dugang sa mga tudling sa atong mga taho karong buntag, dugang tudling sa atong mga balita karong buntag sa atong balitang probinsyal.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Dugang sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Dining bahina sa Region 12, parestado ang duha ka mga girudahang nilambigit sa illegal nga droga human ang ginipinagay nga drug bypass operation sa barangay Didtara sa Lambayong Sultan Kudarat. Gila ang mga naaresto nga sila alias Loloy 27 o residente kinay sa barangay New Cebu o alias Notnota 25 anyos laborer o mulubyo sa barangay Poblasyon sa Lambayong Sultan Kudarat. Gipanagay ng operasyon sa mga tinulaan sa Lambayong Municipal Police Station. Katambayayong ang Sultan Kudarat Provincial Drug Enforcement Unit o Provincial Intelligence Unit sa pakikordina sa PDEA 12. Nakumpiska matod pa sa operasyon ang usa ka sachet sa ginadahang shabu nga nagtimbang sa kapin kung kulang 0.500 grams nga adunay ginatayang balor nga 3,400 pesos ginasayod o gipabalo ang duruha ni ining ilang katungod bago gidang at sa Lambayong Municipal Police Station asa gipadigayon ang dokumentasyon o gikinahanglang proseso.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:49 higala kato ang gilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Higala sa atong pagbalik ang mga balitang lokal human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom.
4: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
5: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, anong gagmay gud nga ko, katol kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Kadungog ko gya, pwede gitsing anak kong kalit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang, hindi na kayo katol. No? Pero wala na, no?
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Puno sa energy o himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
7: Lami eh. Wala ka po eh. Lami liho. Kaan yung lawas. Inagin mo yung Washington ka. Lami na yung lawas.
8: Kapila pa ka mo inom sa kadlaw?
7: Katulok. Buntag, gunto hapon. Gutuman ko ah. Kapila pong kaon na kung ayun nun.
8: Kapi nga...
7: Coffee Yaki, 7-in-1.
6: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa 105.7 Joy FM!
0: Oras sa higala, 50 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag. Atong adawaton garon ang report gikan sa may kinapawan City Public Market.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
0: Naka-standby ang atong kauban didong dapita. Asa ka siya dapita karon nga mga taknaang na ngulekta ni ining mga presyo sa mga nagunang palaliton sa merkado publiko. Ara sa linya, si Junior Rapi.
1: Tinig ng pamilihan, tinig ng bayan.
9: Mayang buntag mga katinig, diniusab ta sa mga nagunang presyo karon sa mga lamas sa atong merkado. Sa mga basic nga lamas per kilo, ahos 140 hangtod 150 kada kilo, sibuyas bombay 150 kada kilo, kamatis 120 hangtod 130 kada kilo, atsal 180 hangtod 200 kada kilo, luya 110 hangtod 120 kada kilo, sibuyas dahon 120 hangtod 130 kada kilo. Sa mga common nga gulay, mapalit nato kada kilo. Ang sayote 15 hangtod 20 pesos kada isa, talong 80 hangtod 90 kada kilo, radish 100 hangtod 110 kada kilo, bagyo beans 90 hangtod 100, ampalaya 80 to 90, pechay 70 to 80, sitaw o batong 50 to 70, kalabasa 50 to 60 per kilo, okra 90 to 110 ang kada kilo, cabbage 80 to 90, pipino 70 to 85, carrots regular size 100 hangtod 120 kada

0: taga
1: Tinig ng Pantinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:53 sa Philippines Standard Time. Asalaray sa itong mga balida karong bundag. Lakbitan ta ang mga balida nga lokal karong bundag ang ani sa itong lokalidad.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Siyempre, developmental news una kita karong buntag. Entrada alang sa itong mga balita nga lokal karong buntag. Diin, sa unang tudling sa itong mga balita nga lokal karong buntag, giya sa pinal na kagahapon ang Kalibungan na Festival Organizer o sa Kalibungan Festival Organizer ang pibila ka mga aktibidad nga mamahimong unod niining yaman ng Cotabato Travel and Expo 2026 nga kabahin sa selebrasyon sa 112 Foundation Anniversary sa lalawigan sa Cotabato nga magsubay sa tema ng Cotabato at 112 A Legacy of Peace, Progress and Unity. Sa pagigapulong gitambungan sa tourism officers ug uban pang mga tinun-an sa LGUs ug National Land Agencies, hugtanong gisgutan na ang mamahimong dagan o nanimong mamahimong dagan ining daily cluster activities ug mga travel and trade expo nga salmutan sa lain-laing mga munisipyo ug ahensya. Lagi nga mamahimong sentro nini ang diskusyon sa booth setup ug guidelines alang sa indoor exhibition na booth operation and preparation, cleanliness ug safety, ingon man na business and visitors engagement.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:55 dugang tudling sa atong mga taho karong bundag, dugang sa atong mga balita karong buntaga, mamahimong andam sa bahad sa umabutay nga El Nino kanaang nanimong hagit usab karon nga na sa mga lokal nga panggamanan, partikular na dinhi sa Kidapawan City Government, diin sa 40 ka mga chairperson sa ang gihagit usab sa mayor nga mamimong manggiandamon niini. Apan na bag-o gianonsyo sa mayor, nauna na nga gipatindog sa mga barangay officials sa gihimong Association of Barangay Chairman Meeting nga baguhay lamang. Gisugyo sa mga opisyal nga angay nga adunay water impounding area ang mga baryo aron nga magamit ang tubig nga na sa kasagsagan sa pagpaga niining weather phenomenon. Gipapaniguro sa ni ABC President Ricardo Reforial nga mutamod sila sa maong plano sa uhagit sa alkalde aron nga masiguro nga ang ilang katawhan na ang aduna gayoy maggamit nga tubig hilabi na pagpagan sa El Nino. Gika na yun na usaban nini nga aduna memorandum of agreement ang mga pribadong individual nga residente o barangay nga potential nga tindugan nini nga water impounding area nga magamit karong panahon na sa El Nino.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Samtang sa atong police report karong buntag,
1: tinig ng kapulisan. Tinig ng Bayan.
0: Duha ka lalaki ang naaresto sa ginpergay nga drug bypass operation sa mga otoridad sa Brook 9 Barangay Sangat Mlang Cotabato kagahapon sa hapon. Giila sa Mlang PNB ang naaresto si Alas o alias Ryan, 50 anyos kini, usa ka metal scrap buyer o residente sa Barangay Sangat ug matud pa. Dungan ni ining nadakpan usab si alias Lili, 25 anyos mulubyo sa nasangpin nga baryo. Sigon na sa report, gipinagayon sa operasyon sa Drug Enforcement Unit sa Mlang PNP, katambayayong ang Cotabato Police sa Provincial Office Drug Enforcement Unit o Provincial Intelligence Unit sa pagkikoordina sa PDEA. Sa transaksyon, nakapalit matod pa ang pusher buyer nganha sa maong target o usaka sa Shea. Dihang nakapagpan matod pa si alias Ryan. Human ang pag-aresto, nakuha gikan sa iyang posisyon ang mark money o 5 kadukang sachet sa ginadunahang shabu gawa sa usa ka brown na wallet kung asa kini nakita. Samtang nakumbis ka usaba, matulbak ang alias sa Leslie ang tulok ka sachet sa ginadunahang shabu, upat ka tutor o usa ka improvised needle, upat ka lighter o tulok ka permanent marker o usa ka olive green sling bag. Ginatayang ana sa 0.20 grams ang ginadibok ang timbang ni ining nakumpis ka nga mga ginadunahang illegal nga droga sigon sa naunang report sa PNP. Aminado ang mga suspect sa nahimong kasalanan o giangkon nga gagamit lamang sila sa illegal nga droga.
1: Tinig ng Kapulisan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:58 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Samtang arestado sa mga duha kababayi nga matulban na lambigi sa illegal nga droga human ang ginpergay nga drug bypass operation sa barrio poblasyon Carmen Cotabato alas 10:39 sa gabi. Gilang naresto nga si alias Guapa o si alias Marites nga

0: 19 og 20 anyos. Sa operasyon nga ginpadagayon dito sa Bro 14 na kumpiska matod pa gikan sa mga dinakpan ang anaa sa 0.3 grams nga giredahang shabu nga dunay standard drug price nga 2100 pesos. Gipailaom na sa quantitative examination ang nakumpiska nga ginadiling shabu aron nga mapunting ang eksaktong timbang og komposisyon ni ini.
1: Tinig ng kapulisan. Tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:58 samtang wahing impormasyon na usab malakbitan ta lamang ang opisyal nga pamahayag sa Cotabato Electric Cooperative no sa pagkumpirmang mipanaw na si Engineer Edgardo Alada ang Board of Directors sa Cotelco nganhi sa Kinapawan City East District. Gikumpirma kana sa Cotelco kagahapon nga adlaw diin siya mipanaw ni adtong gabi sa adlaw nga Lunes. So, opisyal nga pamahayag sa kooperatiba ang ilang kahisubo sa pagawagdang ni Direktor Alada nga gihulagway nga usa ka dedikado nga lingkod bayan nga nagagahin gayon ug higayon panahon o iyang kahibawo og serbisyo alang sa kayuhan sa member consumer owners. Ang haya niya anaa sa St. Peter's Funeral dinha sa may Lanlaw, Kidapawan City.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:59 na ang atong oras sa higala kadto ang kinaduk ang laray sa unang hunat sa atong balitaan karong adlaw nga Miyerkules petsa 12 ng buwan sa Agosto tuig 2026. Salamat sa inyong pag-uban ganis sa atong tulumanaw na. Siyempre sa atong mga igsoong istasyon ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Maadyo nga buntag nga sa atong mga silingang taga-Palamati dihang nga dapita sa inyong mga rehiyon.
1: Tinig ng bayan.
0: Siyempre ka nga pag-tamyaw gikan ka na din sa Kidapawan City sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Igalawa na kita igong oras sa atong pagpraguban sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan. Gikan din his dakbayan sa Kidapawan. Higala, musunod na si kaubang Ruby Padilla Season o kaubang Loy Rosario sa mga dugang hisgutanan karong buntaga. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Mayong buntag, kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
2: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lose 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo, maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwayi ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sunod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo? Luya, mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra. Naana sa mga butika.
3: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado do kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Kete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Mga tagamanay, nangita ba mo og lami, presko, og abot kayang tinapay, og cake?
4: ayaw na og pagita sa layo. Kay naa na ang bagong Azalacious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay. Og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalacious Bake Shop. Bisitaha ang Azalacious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalacious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblasyon, Caraga. Azalacious Bake Shop. Azalacious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.

Mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kompleto sa inyong panginahanglan. Now sila smart TV, speaker set, refrigerator or freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser, ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table, or kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. O ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte. LPS Appliance Center. Barato, ligon, kasaligan, installment, dali ra kayo, discount, taghan kaayo. LPS Appliance Center. Ang imuhang kasaligan kada adlaw.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM Caraga.
1: Nagipanag-iyahan na kini sa kining private no nga kung diing bus mga higala nibangga po dito sa may gipanag-iyahan kini sa barangay Mankilam alas sa alauna 45 ang taknas kadlawon kaghapon samtang giparada kining naasoy nga bus sa atbang sa barangay hall mga higala gimanihuan sa usa ka lalaki nga dunay problema sa panghunahuna unya siyempre di man to kabalo mo drive gipadagan na ni bangga sa usa ka commercial establishment no perting dauta sa maong bus mga higala ang driver na magkatubang hinuon og kaso negligence no tungod sa pagpabaya ni ini mga higala. Sige, ato sa sir mga katikaran, gikan sa Pipalma area sa probinsya sa Cotabato, nasa rin niya si Tinig 11, June Navilla Soto.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Yes, June?
2: Yes, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Kaugnay sa pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan ay formal nang nanumpa ang mga naalala na junior youth officials at ikinagagang junior department heads sa lokal ng pamahalaan ng Mitsaya at mismong si Mayor Rolier de Mansagdanan at Vice Mayor Manuel Maning Rabara ang namuno sa panunumpa ng mga kabataan magsisibing katuwang sa pagkalasay at pagulawa sa mga usaping may kaugnayan sa pamahala at serbisyo publiko. Kabilang sa mga nanumpa si Junior Youth Mayor Dirk Audric Miguezo, Junior Youth Vice Mayor Yana Marchesa Inturom, kasama ang 11 junior youth counselors. Na italaga rin ang mga junior department heads para sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan, kabilang na ang junior municipal administrator, junior municipal social welfare and development officer, junior municipal accountant, junior municipal treasurer, junior municipal environment officer, junior municipal health officer, at junior public employment manager. Bukod sa panunumpa ay nagkaroon din ang pagkakataon ng mga kabataan na mag-obserba sa iba't ibang tanggapan ng lokal na pamahalaan at nasaksiyan nilang aktual na proseso ng pamahala at pag-aatid ng mga serbisyo publiko bilang bahagi ng kanilang pagkatuto at pagkikinahok sa mga gawain ng LGU. Layo ng programa na mabigyan ng mga kabataan ng karanasan at mas malalim na pag-unawa sa responsibilidad ng mga lingkod bayan at proseso ng pamahala. Kaugnay naman sa EMPO challenge ng PNP ay nasungkit ng Mitsaya Municipal Police Station ang overall champion sa Enhanced Managing Police Operation Challenge sa Police Regional Office 12. Pinangunahan ni Police Brigadier General Alan Malibog, ang Regional Director ng PRU 12, ang aktibidad kasama sina Police Colonel Harold Ramos, ang Chief Regional Staff ng PRU 12, sa pinagawang PRU 12 Regional Command Center sa Camp Paulino Santos sa Tambler General Santos City. Nung Mitsaya PNP sa pamumuno ni Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel William Faxoy Jr., ay nagpakita ng kanilang mahusay na teamwork, disiplina at operational excellence na ilan upang makuha ang pinakamataas na parangal sa naturang kompetisyon. Ang ayon sa Mitsaya PNP, ang pagdala ng itibunga ng kanilang patuloy na pagsusumikap noong pahusay ang serbisyo at operasyon ng kapulisan para sa komunidad. Ang Mitsaya Municipal Police Station ang siyang pinakamalaking himpilan ng pulisya sa buong Pipalma area dahil ito rin ang may pinakamalaking bilang ng populasyon sa buong unang distrito ng North Cotabato. Yan ang pinakalatest sa balita mula dito sa P. Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
1: Dagang salamat at June Villasoto sa pinakauling update na mga katinig gikan diya sa P. Palma area. Sabi ka sa bahay ni sa itong mga hisgutanan ng mga higala kay ang Kadayawan Festival Organizing Committee mga higala nagpahigayo na og final nga meeting kagahapon no para ihanay na ang mga aktibidad na may kalambigitan sa yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo 2026 nga parte sa selebrasyon sa ika-112 founding anniversary sa probinsya nga may temang at may temang Cotabato at 112 a legacy of peace, progress and unity. Oo. Usa ko ni ini sa napili nga nag-judge mga higala sa paghimog tema no. Niining ato ang anibersaryo. So sa pinakaulahing meeting kagahapon nga gitambungan sa mga tourism officer og lain pa nga mga miyembro sa LGU og National Line Agencies gihisgutan mga higala ang pagpadagan sa daily cluster activities no sa mga aktibidad ang Travel and Trade Expo nga pagata salmutan kini sa kinalain nga mga munisipyo og mga ahensya. Apil sa sentro sa diskusyon mga higala ang booth set up o guidelines para sa indoor exhibition, booth operation and presentation, cleanliness and safety o ang business and visitor engagement. Importante kini no. Kaya tungod kining maong hisgutan ng mga higala ang pag-silibrar sa kalibungan na festival. Dili lang man diris Kapitolyo, kundi ginabuhat usab sa kilanlaing nga mga lungsod sa Tibuok probinsya. Oo, sa 17 municipalities in one city. No? Amo na siyang mga aktividad. So, sa Kinapawan na City usab mga higala, duha ra kaadlaw ang mamahimong selebrasyon, holiday ang August 18. Sa dungan na sa selebrasyon sa 79th founding anniversary sa syudad kung diin na ang katong Timpupo Festival. Dunay pamupo sa mga prutas pero dili ngon ana kadaghan no, dili pud ngon ana ka bongga. Wala kuno ya fireworks display kay nagpait ug nagtipid ang gobyerno mga higala. Katong mga pag-imbita sa mga singer, mga celebrities, wala usa daw na karon sumala pa ni City Mayor Paulo Evangelista. Katong kwarta daw nga naipon mga higala gamiton kuno sa pagprepara sa El Nino kay ang tinuod daghan daw kwarta karon ang city government. Tinuod baka na daghang kwarta? Sige. Kung tinuod man mga higala, dapat makita nato ang output ni ini no nga paghahatag sa pagserbisyo ngadto sa katawhang kidapawen ni. Dito usab mga higala sa may Davao City, di ba? Busy na usab karon no ang katawhan tungod sa nagpadayon nga week-long celebration sa ilahang Kadayawan Festival. Kanang Kadayawan mga higala memorable gina sa kwa kay daghang panghitabo sa kinabuhi. Good ug bad. But anyway, sa nahitabo kagahapon dito sa Kadayawan mga higala usam ni mga kabatan-unan pastilan in tawo no. Dad amput na lang ni mga kabatan-unan. Naghimo og kasamok gahapon o kagabi sa may Magsaysay Park. Nagdinaganay dito, nagsinagitay. Basado alas 7 kagabi mga higala nga naghimo og kumusyon. May nalang kay paspas dayon responde ning mga pulis mga higala o giawat kining mga kabatan-unan nga nalambigit sa kasamok. Oo. Basta mo ato gani mo og mga lugar asa dunay mga selebrasyon ay mog samok-samok. Aha, balhog gid mo sa kulungan. Mao na inyong buhaton, labi na kanang unsa tawag ni ana, kanang wala moy control sa inyong kaugalingon. O kung wadto mo ni ana, enjoy lang ba? Di ba gihimo man na para maglipay ang tanan, dili maghimog kasamok. Magsamok-samok gani mo, muadto mo ni anang mga festival, mga activities o sa bang mga celebration, doon na yun mo, sa Tinagalog pa, meron kayong kalalagyan. Gusto mo tulog sa presuhan? Ayaw na lang magkuhan, oy. Masaya-saya ba? Samtang doon ay mga celebration, dili malikayan mga higala, doon ay inom. Apil man na party man na sa celebration ng inom, pero pag mag-inom gani mga higala, ayaw ibutang sa ulo o kung mag-drive gani ka, ayaw nag-inom kung mag-drive ka, tanawa. Gahapon mahigala, sa kamotorista ang naangol. Human kini, sumala pa, nagmaneho sa iyang motorsiklo, niadto pauli naman yata ni siya, gikan sa inom mahigala, kining taga, si alias Dudong, taga Barangay Balindog, nagmaneho pa sa iyang motor na disgrasay noon dito sa may barangay Muaan sa Kidapawan mahigala, no? May nalang kay paspas kining narespondihan o gagidala sa Balay Tambalanan ang maong lalaki mahigala. So kanaayaw gayod, kaayo palabi. Basta mo drive gani, ayaw inom. Basta mo inom gani, ayaw drive. Pildi mangyog gani ana, di ba? Labi nag okay lang kanang ang siya tawag diha, kanang shot ra ba? Kanabang drink moderately. Pero dili pagyapon kay dunay balaod niya na mangyala nga madakpan gani ka nga nagmaniho nga nakainom mo atubang yung kagabog at nga tulubago ni ana. Oh, busa ayaw na lang yun, no? Kung inom ka, di aras yung balay, oh, di asilingan, kung dapat doon na kay kauban nga mo drive kung mo inom man gani. Kanang ga-drive, mo drive po, ayaw po pa imna, no? One shot lang, oh, drink moderately pagkahuman, mawala na sa passing mga higala, drink moderate na. Muna na tabo sa usa ka taga Balindog kagabi eh, diha sa may Muaan mga higala, ni drink moderate so. Samad noon. Sakita noon, problema noon sa pamilya, di ba? Gasto pa hinoon dako. May lagdili makaangin og laing tao, okay lang. Pero makaangin gaya naglaing tao, paastilan yung taon, pagkapaita. Pait pa serpentina mga higala. Alas 6:19 ang atuang oras, kainom duman nga katong gipusil. Diri sa may boundary mga higala sa East Patadon o sa may Amas, itong Agosto 10, remember ninyo mga higala, ang biktima nga si Gabby Mamad nga taga Tibuli, South Cotabato, na siren sa investigasyon sa mga otoridad, nga kiniday maong biktima, aduna kini kaso nga giatubang prostrated homicide, no? Wanted ay kini mga higala ang maong lalaki. Sa investigasyon sa Kidapawan City PNP na siren nga ang maong 42 anyos nga biktima nga si Gabby mga higala, samtang nagmaniho kini sa iyang motorsiklo padung sa Kidapawan gikan sa Matalam, giatangan kini sa wa na ilang suspect og dito gilutang, no? Nakamotorsiklo gyapon tong nitira ngadto kaniya mga higala. Og dito sa investigasyon sa mga otoridad na siren nga kini nga maong biktima nagatubang og kasong prostrated homicide. Basing gigantihan ni, no? Ang maong biktima og kabaw ba mo? Doon na pa'y na-recover dito ang ato mga otoridad mga higala sa ihang pouch nga doon ay pulo ka medium size sachet nga gituhuag shabu. Uy, unsa ba ni? Adik o gamit o illegal nga droga o namaligya, no? So karon tuara nagpadayon pa ang nagpaalim sa iyang samad pinusilan mga higala sa ospital. Pero palain pa ang pagatino kung kinsa kaning nipusil sa maong biktima. May kalambigitan ba kini sa iyahang gato mga kaso o unsa ba usab? So alas 6:20 ang atong oras. Mabalik kita mula bahay ang pipila ka mga pahinom dom.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Ni Christine Samolde na si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi bro, nalipo na ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
3: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Asa namin in taoning akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay kong ganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantong ra, ning kalitra in taon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pag ganado kapsul na pod mo.
9: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
10: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong dawas nga nang sak-sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
11: Sweetheart, ready na!
12: Wow, ka-sweet ba, oy?
11: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
12: Tabalan ako sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
11: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
12: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
11: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
12: Unya, sweetheart, ha?
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
13: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, naisigi siya o inom o antibiotic, sakit man lang gahapon daw, nagahubag o mayo. Kanya, nagpuhay siya puton, yung butangan o siuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimanan, uli ang jod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: Alas 6:25 na igalang atong oras. Patay kita sa tulumanong Tinig ng Bayan. Update lang gamay, no? Dire sa na sinati mga igalang pag-gawas o kining yellow o red alert mga higala sa na National Grid Corporation of the Philippines sa tungod sa pag-anipi sa supply sa kuryente, no?

0: So mga igala, sumala pa sa NGCP, no, gipadala kita ga update og communication na ni Engineer Bernadette Buak, ang Information Officer sa NGCP sa Mindanao. Nga sumala pa niini nga nakasinati na usab og yellow og red alert ang atoang power supply, kaya tungod mga higala sa pagnispi sa supply sa kuryente, no. Pero gahapon pasado alas 8 gihawa na pod ang yellow alert sa Mindanao grid tungod sa aduna na supply, no. Samtang mi palya kuno ang 2 og 5.2 megawatt GN power sa Kauswagan coal-fired power plant mga higala nga hinungdan sa pagkunhod sa availability, no, sa capacity sa grid. So base sa update sa NGCP, alas 8 kagahapon sa buntag, anaa sa 2672 megawatt ang available capacity, samtang niabot usab sa 2527 megawatts ang peak demand. O sumutong gi-alerto, gipailam sa yellow alert, no, ang sitwasyon sa tuang kuryente mga higala. So kagabi usab, human nga ni normalize na, so back to normal na po ang atuang kining supply sa Korean.
1: Tinig na
0: ginaut kita nga wala kini, no, walay kalambigitan kining mga panghitabo sa kasamtangan dito sa giingong dili na bayran sa mga consumer ang kining atuang systems loss nga ginabayaran sa mga sa NGCP mga higala. Kolektor lamang ni ini ang mga power distributor sama sa Cotelco. So atong ipanghinaot, no, nga walay kalambigitan kini mga higala kay murabag nagparamdam kini nga naasoy ang mga kumpanya. Sa pika sa bahin, kabaw mo sa presyo sa tuang bugas mga higala nga importante kaayo. Gipaniguro ni PBBM nga sumala pa aduna pay 20 pesos nga bugas mapalit bag-umahuman ang ihang termino. Pero natong nilabayng adlaw, nisaka ang presyo sa bugas mga higala. Dili na 20. Niabot tag 21, 20 hangtod nga to sa 25. Ngano? Ingon na wala may klarong announcement sa NFA ni ini. Pero sumala nila doon ako ng igong supply. Unya, pagkahuman, gibawi na po ni PBBM nga na itag-20 mga higala. 20. Pero may tag-dili kinibuk-bukon. Kaya doon ay mga report. Nagganindot na kuno ang kining bugas ng ginabaligya sa NFA. Pero doon na gaya po yung report mga higala. Yellow mga kaini. Nahumol man tingali ni. Unya, ang problema na to sa NFA mga higala kay dili ra ba sila muhatag og panahon para magpa-interview kay mumanangid pa ka dito sa national. Pero gahapon adunay announcement kini nga National Food Authority mga higala nga ila sa temporaryo nga giundang ang paghatag og mga priority number kagahapon adlaw para sa pagparehistro og pagpalit sa NFA rice, no. Sugod gahapon tungod kay napuno na kuno ang slot sa tibuok bulan sa dugay-dugay naman eh. Oo. Napuno na kuno ang tibuok bulan ba sa Agosto ato kining iklaruho, no, sa NFA kining maong announcement mga higala kay kinahanglan man mukuha kag priority number, kay kung dili ka kakuha priority number, dili ka kapalit og kanang 20 pesos nga bugas. Magpila-pila pa ka dito mga higala. Unsa ba sitwasyon sa bugas sa kasamtangan sa probinsya sa Cotabato sa mga silingang dapit? Atong kauban ang presidente sa Kidapawan Rice Traders Association, si Mr. Toto Bacos. Sir, may buntag si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM. Sir To, good morning.
2: May buntag. May buntag, Loy. May buntag. Yung mga naninaw sa inyong Sibihanan.
0: Oo. Mabati usap kita sa itong mga Sibihanan sa Joy FM sa Pangil Bay, no? 87.7 Joy FM, 105.7 dito sa Davao Oriental o gadiri sa 102.3 sa Joy FM, probinsya sa Cotabato. Kumusta, sir, to ang sitwasyon karon sa presyo sa itong mga bugas o ang supply ni ini?
2: Sa pagkatinood lang, Loy, ang bugas karon na labi na ginag imported by saka dito, no?
0: Oo.
2: Nagikan ko sa 56 na ino lang sa pinita karon ang sitwasyon sa ito ang yulong wako. No, halos kanan nga mga imported rice sa saka. Yung atong local food, no, hindi yun ni saka, gamay, pero wala lang nila sa saka kung ang retail price ay makaya-kaya sa man.
0: Mm, mga pila ang kuan gisaka nini especially sa imported rice sa Certo. Kay murag aduna kunoy nasa piso ang 2 pesos ang gisaka nini.
2: Tama ni kalay. Ang imported rice ay sa dito sa kilo. Ang dito sa kilo sa mga karon. So, ang local rice hindi ang siyang pagkisa doon. Just sabi siya, samtang napang stock ng katong mga kwan, wala ka na mailad siya ang pag-detail na mo. Ang mga wholesale, hindi yung saka na po siya o 30 pesos kada hindi sako.
0: Unsay reason nila, sir, to? Nga nung nisaka ang presyo?
2: Di nga po siya makuha late ngayon kaya ang kanyang imported rice. Di magun na mo mabantayan din, no? Ang yang dagan kay pag-order na mo karon ang presyo, mapan ipag-abot, yun, lahat namang good. Mm-hmm. Nagabasi sila o pinakot ang ilang siguro ilang gastos isan sa Vietnam padulong sa Davao ilang nakumpir siguro pag abot ya muna na siya nga alay ng tisyo sa amuang kasabutan.
0: Oo. Sus na lang, no?
2: Ilang atong local rice ang saka nito o gamay kay ang amuang kumpraga sa Miyagi dikan sa 1 to karon nag 1 to 20 naman siya. So ang saka ni siya 20 pesos.
0: Mm-hmm. Sa matag sako ni, katong 25 kilos.
2: 25 kilograms.
0: So, nasa mga kwan, wala ra kaabot piso ang gisaka sa matag kilo.
2: Katong, wala na abot piso ang matag kilo, katong mga lugas na dili panty or dili premium. Katong mga double diamond, saka ni siya piso ang 20 pesos at katong 160.
0: So, mga pila ng presyuhan karon kay dito sa Davao Oriental, sa monitoring sa itong mga kaubanan ito nila Erwin Umadhay, sumala pa sa Davao Oriental, ang kuha ko daw 60 to 65 pesos per kilo, o niya masipag, 58 pesos per kilo. Dire sa tuwa pila, sa probinsya sa Cotabato, tagpila po sir to?
2: Ang natuwa karon dire is 64 pa man atong masipag, napamangani sa 52. Tungod kay katulad niya naka-stack sa gamay. Nga po ang mga tensyonan, katong mga dagmay, hindi pa taka siguro kung musaka ba sila o makasuwa sila o bagong napisyo. So, mawta siguro magpataka sila.
0: So, all price pa nga na sa mga 52, 58, 54 kapin?
2: 4. Akong masita mong good, kada ay mga price increase, ilahin mong determinin ng North sa Tabato. Kay hindi mo kasama ng iba nga lugar pagsaka na bisa bag-old sa bisaka po nila dayon. Ang ato ang gusto mong diri is panirbisyo
0: bitaw
2: servisyo na una ang panginabuhi.
0: Mo na believe ko sa atong mga negosyante diri sa Dakbayan, no, o sa probinsya sa Cotabato kay dili kayo dalo. Pero ninoon ang mga sources sa probinsya sa Cotabato gikan og Davao del Sur gyapon og Libak ba? Sultan Kudrat?
2: Oo. Ang kuwan mong good karon, ang atang bugas karon, dili na din natin siya matagaan, dili sa resonance to. Matasulat na daan sa mong libro nga, kaming gula na, usap pa rin siya musaka. No. Karon, dili na good, kahit pagtawag nyo mo sa kuwan, sa Miller, dili siya na din ang ilang sisyo nga saat.
0: Nga unsay nakita niyo sa mga rason sir to? Nganong ingon ana nga dili na
2: ma-predict. Ang una-una man gud ang ilang mga kwangod expenses kanang ilang mga sagaling, no? Ang kuryente man gud nato medyo taas. Nga to ang krudo taas baba. So una nang gagad ilang mga expenses gud permintaan ilang gina labor gud nila permintaan ilang gina pintaka.
0: So, ibig sabihin na doon nag-yod akong epekto kining paggalihok sa produktong petrolyo sa presyo usab sa bugas. Gawas dito sa transportation, na. No? Gawas sa transportation sa milling pa lang.
2: Yan sila nag-base niya. Ang ila pong mga labor, kapangayon mong din nagmangakuan, mga extra jet na mga sa kailahang labor. Tungkol kay kahit mo po, kung hindi po siya tagaan ng medyo pasasod na panunduhan.
0: Tinood kay ang gina-income sa itong mga laborer dili po di igo para sa ilahang pamilya, no, kay tungod sa kamahal sa palaliton, dili lang ang bugas o uban pang mga basic prime commodities.
2: Mogibay.
0: So, tabang na lang po sa ginahimo sa mga miller ni ini. Pero, ang kini mga imported riser to, kabaw mong gita ni ini nga, barato naman ang pagpalit, pagpalit dito sa kwan, sa gawas sa nasod, especially sa Thailand, Vietnam, o sa pa ba to? Sa India, no? Kaasa ta nagakuha, nagapalit o bugas. Usahay, kaya ginakumpara na ako kining mga nindot nga quality double diamond o kining kuhako yellow mamana ang iyang katapat no sa ang local na to double diamond ang imported ka nang kuhako nga yellow mo na sa mga pareho halos pareho gumok oo pero kung atong nga tanawon usahay layo ang iyang kuan ang iyang pagitan na sa presyo mas mas barato ang local kining double diamond kumpara sa kuhako nganong ingon na sir to nga kabaw man ta nga dire sa imported rice, sobra-sobra gani ang ginapang-import.
2: Sa pagkatinood lang rin, kaya tinatuon ka awago na itong panggamanan. Nga nang ina na gagan. Kung atong tanong, tinood lang ha, bago sa mga importer nga among kaka-istorya sa Nerso, ilang pangumpra mga gilaw dito sa Vietnam, nahi, barato yung napisyo. Mga ginaingan, ginaingan, kaya di na po ma- and kung nabagay nagakontrol no o di na di man na ito masundi pero
0: oh nagin na nagin na
2: isa yung kanyang puta nga ginakontrol natin siya sumod kayo mukalit lang man siya o kawala
0: oh
2: niya matingala na lang kami nga sila nga wala na niya
0: mukalit o buto na po
2: wala na pagka malangkad daw wala naman po pero bal na
0: klaro kayo nga doon naging nagadula sa preso ni sir to
2: mga ganun na nga kainon pa nga na nagdula niya malayo nung po sila na ito ningon na sinong kwan pero di man good malayo nga kainon pa nga ang traders di may da control di sa presyuhan kaya kami yung mga retailer igor mga po din mo patong upilya ngayon ng bilang siyahon
0: oo mga ganyan problema diha sa mga retailer mo ay magkatubang dito sa mga kwan sa kining mga mamalitay o niya kuya urban mo palit kay unsay makita nila sa social media sa TV sa radyo madunggan sa radyo ingnon dayon nila nang mga kuan mga ninaog naman ang presyo kanong sa taas pa man mo no so loy kay ning mga retailer nga may mo atubang sa ilaha
2: kami dito rin kami dapat kami sa pagkatinud lang kami dito rin kami dapat kan apa di mga uban nga kanang dili gani urgao dapat sila yaw wala yun na una una pud ka pait at situation sa mga retailer
0: oh nga bayad pag rental sa pwesto no uban pa but anyway parte sa negosyo. Sir to, basin na doon na kay ay kong mensahe sa itong mga katawahan?
2: Ganagin salamat ko ya. Aron po ma-dumog ang tayo sa mga receiver. Sa itong mga katawahan sa Long Fishery Katawan na binagay sa Provincial North Katabato ngayon man sa Tipo Korean UC. Sa kanunay, ang ato ang isak sa lugar sa pagkatinood lang lapas ang problema lang kasasa. No? Amo lang yung huwag nga ninyo nga dili sa magpanik tungod kay kasagaran mong gusto mga ulong inyong basta ganyan magkakang tisyo minun na yung tinagawa sa isa na pa pero mahal lang
0: oo salamat kay sir to sa oras nga gihatag ninyo sa ito ang programa salamat, salamat, may butag po
2: salamat kay
0: thank you so much po si Toto Bacos Manghigala ang presidente sa Kidapawan na Rice Traders Association o kung nga asa no luoy in taon ni ato ang mga negosyante sa bugas may maglisod og atubang ni ining mga mamalitay kay moana sila nga nganong nga nisaka man mo nga barato raman mo manay giingon sa gobyerno unya tingala kang gobyerno wa may klarong statement usab labi na ning National Food Authority nga kanunay maglikay-likay mahigala no Moni, lisod lagi. Kaya ang Department of Agriculture po, muli kay likay po mahigala. Ako imong pangantanan about sa preso sa bukas, muana ra sila. Doon na nagay sapat nga supply, no? Doon na enough nga supply nga ibaligya gani, doon ay 20 pesos. O, diya sa 20 pesos mahigala, daghan man ta nalipay pero daghan pong nag-all, no? Kay dugay naman eh. At least, nahimong katumanan, no? Kay campaign promise man ni PBBM mahigala, kininga naasoy nga 20 pesos pero... pila na rapod, limited rapod ang makapalita ni ining na asoy nga bugas, no? So, dito sa dira mga higala sa kaning Davao Oriental, sumala pa, nagadula ang masipag, 58 kada kilo, pagkamahala ba? Ang katong kuhako, kuhako ha, imported ni mga higala, 60 to 65. Laliman kaniana, halos dili ka napakaunon nga kining NFA, kining imported rice, Igo raman ni paliton sa mga importer mga higala unya i-distribute dayon diri barato raman dito sa laing nasod asa sila nagapalit ni ana no. Oh pero pag-abot sa merkado aw oh, diyan na mo makita mga higala di mo gani na matingala gani ta ni palit ka og kining mahal nga presyo mga higala iniglungag nimo oy unsa man klaseng bugasan eh ha laway man gahi man dili man pareho. Oh so mao na sa mga higala ang ubang pong mga negosyante maruri man kayo eh. Sa gulan Manila nag kining NFA rice pero matingala pug ka nganong na nganong kining NFA rice mga higala nga kabaw man ta dili man basta-basta ginabaligya di ba og kabalo ta kung unsang sistema sa pagbaligya ni ana pero nganong ngano man oh mao ni mga daghang kayong pangutana diha mga higala. Nganong daghang mga negosyante ang makapalit unya kitang mga ordinaryo dili ka basta-basta makapalit kung driver ka limitado kayo ang ibalik pa, imo mahimong paliton gani taas pa kayo ang kining linya para makakuha lang kag priority number diha oh sama ni ini adunay announcement mga higala kining ato ang NFA Cotabato no nga sumala pa nila oh hangtod alas 3 alas 8 hangtod alas 3 lang ang pag-apod-apoda sa priority number mga higala. O, sumala nila, tanan daw ang munisipalidad sa lalawigan sa Cotabato, makakuha og priority number gikan Lunes, Merkules o Bernes. Tulo ka adlaw ra ha. Sa ubang mga munisipyo, tulo ra ka adlaw. Lunes, Merkules o Bernes. Unya, sa lungsod sa Kidapawan, Martes o Huwebes. So naka-schedule, no? Ingon ana mga higala. O, dira sa Davao Oriental, sumala pa sa itong kaubang si Erwin Umadhay, sa Mati Raka makapalit o NFA Rice. Laliman ka ni Ana, sa Mati Raka mo palit, maadto pa ka dito. Mamasahe pa ka. Mapalit lang kag 20 pesos nga preso sa bugas. Paon sa itong gikan sa Karaga? Paon sa itong gikan na diya sa may Katiil? Gikan diya sa Baganga o sa mga silingang dapit nga pobre ang mga katawhan? Di ba dili sa practical? Ah, kung mao ka na may galaasang pag-alagad sa gobyerno ni ana. Oh, nganong kinahanglan pa ka muadtog layo, mamasahe pa ka mga higala. Eh, imong ipamasahe, ipalit na lang nimo diya sa lokal. Kaysa, imbis nga makatipid ka, mao na diyan na ito makita mga higala. Nga way klarong pagpanerbisyo. Kung matinud-anon, ang pag-alagad, especially mga higala sa katawhan, dapat kanang ilang mga local government units mulihok na. Ilang mga mayor, unsa may ginahimo sa mga mayor diya, sa mga lungsod mga nihit ng mga lungsod mga higala para mahatag ang serbisyo sa ilang katawhan. So, dapat ilang dukdukon kining NFA, no? Asa ka kabaw kita kining Mati mo ning sentro sa Davao Oriental mga higala na di ang provincial capital, no? Og narapod diha ang tanang mga serbisyo kadaghanan. Mo nang kulang pagayod ang paghatod og igong serbisyo ngadto sa mga pobre nga naa sa mga nihit ng mga lugar. Importante kayo kani. Matingala ko diya sa may Karaga, mga higala nga. Ang karne diya, pero ting mahala. Ang isda, mahala nga naman, the plains dagat. No? Tingala ta ba? Ana sila, ikaw daw panakop diya. Og isda, mga higala. But anyway, ang atong ginalantaw nini, mga higala, ang pag-alagad kayo da sa katawhan. No? Dili lang puro, kwan ba? Tama ito ingo ni Tuto Bacos, nga una-usa, ang pag-alagad, bago ang income, kayo maabot raman ang income, basta mga higala, nga nag-alagad ka. O, unya malipayon pag yun ka. Pero kinamot, malipayon ba ning mga negosyante na ito, nga busaw kayo? Lami ba ang ilang pamati mga higala nga daghan silang gipang tuntong ang mga tao, no? Anyway, alas 6:45 ang atong oras. Daghang salamat ka Erwin, no? So diha sa Davao Oriental sumala pa sa Mati Raka makapalit og NFA rice. Ayaw taon ninyo ingon ana, no? Si Governor Dayang Hirang, sir, oh, basin nakakita naman siguro mo sa sitwasyon sa mga pobreng katawhan nato diha. Kung mao ka na nga sa matira ka makapalit og NFA rice, dapat siguro ma-action na ni. Dalon dito sa lokal. Nga kung asa, dalon diya sa mga nihit nga mga lugar, kay lagyo ba na, mga bukid. Dilipunta na ng mga mulupyo da na ikaw galingong umahan. So, mauro po saligan ka ng NFA mga gala. Unya, mao lagi, limitado lagi mga gala ka ng NFA rice nga imuhang paliton, no? Unya, tingala ka sa mga dagkong mga negosyante, nganong sobra-sobra man ang ilang mapalit mga higala, unya isagol ra sagulan ra na nila og kining kuan katong mga commercial rice nga mga nindot og quality sagulan nila og NFA rice unya pagkahuman diya mga higala mo palit kag mahal inigkaon nimo ay na lang kahit lagi makapamalikas lagi ka no muna na nga sitwasyon alas 6:46 ang atong oras
1: tinig ng bayan tinig ng bayan
0: balik kita mo labay pipila ka mga painumdom.
3: Nakatabang ang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Laline Cavente, taga Miohao, Kidapawan City. Aron mawagtang ang kasakit sa kilid nga iyang gibati. Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga Apopong General Santo City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
5: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan dahil dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
4: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barang Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
7: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
6: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 6:48 higa lang atong oras samtang sa pika sa bahin atong hisgutan kining mga national nga hisgutanan kay kining atong gobyerno plan B na pud sila o plan C na ba ni ang ilang ginahimo karon mga higala human nga sa pagpadayo na sa impeachment trial wala pa'y klaro nga mga ebidensya nga mga duot kay Vice President Sara Duterte doon na po sila laing plano nga gipahigayon plan B plan C na ba ni kaya ang Department of Justice mga higala kagahapon nagapasaka og tulo ka counts ng kasong grave threat no bato kang Vice President Sara Duterte ngadto sa Regional Trial Court sa Quezon City. Kana sa banay tabo kini mga higala dugay naman eh 2014 pa di ba? Oh, 2014 pa nitabo kini nga maong pagbahad ni BP Sara Human. Human nga kung aasa ang iyahang chief legal attorney Sulaika nga kung aasa giharas do sa atoang mga naasa gobyerno mahigala mong suko kay si Inday Sara ni ini so karon pa mo pasaka og kaso ang DOJ kuyawa no pwede da ingon ana mahigala ah. But anyway, atong kuaga statement o kunsay pananton ini ni Professor Ramon Bilino Jr. sa ka political o economic analyst. Prof, good morning po.
8: Yes, magandang umaga, magandang din sa lahat ng mga nakikinig.
0: Oo, ang sabi po ay binasura po ng DOJ yung reklamong inciting to sedition na unang inihain ng National Bureau of Investigation pero may 3 counts of grave threat na isinampa laban sa Vice Presidente sa Regional Trial Court kahapon. Anong nakikita nyo rito, Prof, pa sa panibago na namang kasong isinampa laban sa Vice Presidente na kung tutusin itong naturang insidente na ganap noong pang nakaraang 2024 yung naturang statement, Prof?
8: Yeah, no, actually, we can question the timing, no, pero kalapatan din kasi mag-file, di ba? So, may tiyatawag naman kasi tayong prescriptive period, no? So, ito yung panahon na pwedeng mag-file, no, after an offense has been committed, no? So, yung tanong natin, pasok pa ba dun sa prescriptive period, okay? So, kung pasok pa, kalapatan naman talaga, no, na mag-file, no? So, hindi naman na-erase ka agad yung, ano, eh, no? Yun lang, syempre, yung ano eh, ang tanong natin would be on the timing. So bakit ngayon lang? Tama yung tanong ngayon. But definitely, no, definitely, part yan, no? Part yan ng karapatan ng isang tao, no? Kung sino masisino nag-file. Yung tanong ko, kung sino ba talaga nag-file? Kasi ano, ito ba ay final, motu proprio? Ibig sabihin, no, hindi na nagreklamo yung victim himself, no? Pwede bang i-file to ng motu proprio na yung DOJ na mismo, yung magpa-file, no? Kahit na wala silang na-receive na complaint, o baka sabihin nila na, ay, yung NBI, no? Eh, sinasabi naman ng NBI, kasi ito, ano to, no? For the protection of national security, pwede din naman yun, no? Yun lang, sabi nga natin, medyo kaduda-duda yung timing, that's one. Pangalawa, yung timing na yan, i-consider ba ng korte yan? Diba? Siyempre, na medyo matagal na nga, no, na nangyari to, so bakit ngayon lang? So probably, no, baka sa depensa, no, sa korte, eh yun yung ilalabas nila, no, na these are all ano eh, political harassment eh, no, para at least hindi masyado makapag-focus sa impeachment dahil may harapin pang ibang kaso, di ba? So yun yung ano, I think yun yung nakikita ko dito, pero sa tingin natin wala tayong magagawa kasi karapatan naman talaga ng biktima, no? Or kung ng government, no, to file a case if really an offense was committed. Pero of course alam din natin, no, that sometimes ginagamit po yung pag-file ng kaso as a weapon, no, against enemies of the administration, no? So may term nga tayo diyan, no, in fact matagal na tong term, ang tawag natin diyan is lawfare. Okay, lawfare po is a combination of law and warfare, and it is for the utilization, no, of, you know, legal proceedings to harass, no, yung mga kalaban.
0: Oh, pero sa nakikita ko rito, Prof, eh, posibleng sasabihin na naman nila, ah, itong kasong ito mababaliwala din dahil sa mga napakaraming technicalities na tinitingnan ng depensa.
8: Yeah, no, pero of course, that's already part, no. Ganun talaga. Kasi may karapatan sila eh, no. Eh whether or not may malakas yung kanilang argument, whether or not may mga ebidensya sila, whether or not may mga witnesses sila, that is to on the part of the court to determine, no. Pero hindi naman natin pwedeng ano, no, pwedeng sabihin na, ah, okay, no, mahina yung kaso niyo, wag na kayong mag-file, no. Because of course, that would give, no, a wrong message, no, sa mga biktima ng mga tunay, no, na biktima ng mga crimes. Di ba na, ah, wala kayong ebidensya, wag na kayong mag-file. Ah, matagal na yun, wag na kayong mag-file. So sinasabi natin, okay, sige, mag-file, nag-file na, no, kasi karapatan naman yun, okay? Pero sabi nga natin, no, that yung timing should be considered as part, no. So hindi lang yung mga evidence but also the timing. So bakit ngayon lang pinipigilan ba sila ni VP Sara na mag-file? Ganun ba katagal yung investigation, no, since 2024 ba? Ngayon lang lumabas, no. So yun po yung mga medyo kailangan i-consider ng korte. So titingnan natin, no, kung tatanggapin ng korte, eh ito o the part lang naman to ng DOJ na nag-file sila as submitted by NBI, pero as to the ano, no, as to the tatanggapin ba to ng ano, no, ng RTC, may nakita ba silang probable cause dito? Yun yung titingnan natin ngayon.
0: Sa kabilang banda, sa update naman na sa impeachment trial na nagpapatuloy, mayroon pang dalawang witness daw ang ipipresenta ngayong araw na ito. Pero sa kaganapan, sa dalawang araw, dahil nung Lunes, parang nag-ano sila,

0: Nagpapatuloy po na impeachment trial, Prof.
1: Yeah, actually, ang ano lang naman, unang-una, mula, ang pinapatunayan pa lang nila, of course, is unang-una, na-disburse yung pera. So, napunta na sa Office of the Vice President at saka sa Deputy yung pera. Ngayon, is tinitingnan nila kung tama ba yung paggastos ng pera. So, yun pa lang, no? Ay, may mga statements kasi na it's neither prohibited nor allowed, no? So, ibig sabihin ba kung hindi prohibited nor allowed, is that an impeachable offense? Hindi pa yan. Wala pang napatunayan doon kasi hindi pa sila nakarating doon. Sa ngayon pa lang, yun pa lang, no? Yung ano, yung pag-release ng pera sa Office of the Vice President and then yung pag-disburse, no? And right now, parang they are looking at the specifics, no? On the violations ng disbursement, like kahapon, no, na nakafocus dun sa bakit sa isang araw, different locations yung disbursement. Nakasaad sa batas, no? Na only the SDO, no, the special disbursement officer lang yung pwede mag-disburse ng pera. Eh bakit ito, no? Isang araw, February 21, 2023, different location sa buong bansa, no? So, yun, ano lang yung question lang naman yun, no? Kung sasabihin ng ma-approve ng Vice President na gumamit kami ng helicopter, gumamit kami ng aeroplano, no? Dinisburse namin to or kung may delegation, no, ng powers, pwede bang i-delegate yung powers, okay? At kung na-delegate yung power and it's not allowed, may malaki bang violation yun? Is that an impeachable offense? So yun, no, sa ngayon, sabi ko nga, binibuild up pa yung kaso, no? So hindi naman na automatic lahat ng ebidensya kaagad, violation kaagad yung papatunayan. Sa ngayon, they are building the case, and of course, no, antayin natin ngayon kung they can actually establish that, no? After building the case, na-establish pa talaga nila na, you know, ninakaw to ng presidente, binulsa to ng vice-presidente.
0: Doon sa notice of disallowance na inisyo ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office, sinasabi may mga paglabag daw silang nakita. Kabilang rito yung walang isinumiting mga official receipt or sales invoice para sa pagbili ng mga kagamitan. Yung halaga na 3.5 million peso ginamit daw sa pagbili ng mga mesa, upuan, computer, printer at walang patunay na may kinalaman na sa lihim na confidential na operasyon. Yung 69.7 million pesong pondo nakalaan para sa reward payment ang hindi daw napatunayan dahil sa kakulangan ng sapat na dokumento. At yung sinasabing nabunyag na ginastos ng OVP na pondo na mga aktibidad tulad ng Christmas party, tree planting mula December 13 hanggang 31, 2022 bago ang opisyal na pagpapalabas na pahayag noong December 21, 2022, Prof.
1: Yeah, actually, sabi ko marami pang kailangan i-prove. Unang-una is that yun ba kasi kahapon medyo sumablay yung ano eh, yung prosecution. Tinanong kasi kung yung mga na-mention nung witness kahapon, ito ba ay part ng confidential fund? Sabi niya hindi, no? Ito yung activities ng Office of the Vice President. So yun, no, kailangan linawin, no. Yung bang mga Christmas party na yun, yung bang mga binili na walang resibo. So ano yun, no? Kasi alam ng government agency, no, na hindi ka pwedeng bumili. Talagang stricto yan sa resibo. So ito ba, walang resibo? Or may resibo ba pero hindi siya valid na resibo? Okay? So yun po, yung sa disallowance kasi, hindi muna na ako, personally, hindi ko muna siya tinitingnan because sabi ko nga, hindi pa naman final yun. Because it's still subject na pwede pa kasi mag-file ng ano, no? I-question yun, no, sa Supreme Court, no? Kasi ang pag sinabi kasing disallowance, it does not mean na ano, no, na like may violation na kaagad, no. So yung sinasabi dito, okay, dinisallow yan, so pwedeng may problema kayo so with your liquidation. So pwede bang pakibalik ng pera kasi technically hindi niyo na liquidate. So kung hindi niyo liquidate, hindi niyo nagastos kasi walang liquidation. So i-disallow na yon, ibabalik na yung ano pera. Pwede kasing sabihin ng Office of the Vice President na hindi, no, niliquidate namin yan, yun lang, kini-question nyo lang yung liquidation. Kini-question nyo ngayon yung mga resibo. So pwede namin patunayan na, you know, this actually exists, no, and kung ito ay makarating mo sa Supreme Court, sasabihin ng Office of the Vice President as the defense is, eto mga ano kasi, eto, medyo napupolitika na, hindi kinonsider yung aming mga resibo. Meron kami resibo, hindi kinonsider. So yung disallowance, medyo hindi ko na muna siya dinidiscuss, no, until it's final, no, and executory, hindi ko muna siya dinidiscuss. Pero until and unless, no, na wala na talagang, ano, no, wala na talagang pwede pang mapuntahan yung kaso, saka natin manasabi na, ayun, may violation, no. Pero yung sa disallowance kasi, pag may violation, isa sa

0: ulit mo lang yung pera. Yun lang yun. Okay, so, kasi hindi nga na-liquidate ng tama. Okay, pero again, no, sabi nga natin, dinulsa pa yun. Isa sa uli pa yung pera kasi na-disallow. Pero yun nga, hindi pa nila sinasauli kasi meron pa silang another venue, which is the Supreme Court.
1: Oh, at saka ang isang depensa rin dito ng depensa ng prosecution, eh, sabi nila, ano daw, yung dilidali na ginagawa ng depensa prof.
0: Yeah, actually, kasi that's part of the strategy.
1: Oh.
0: Like, sabi ko nga na, kung ang strategy ng prosecution, involve yung mga tao dito, di ba? Kaya kahit na illegal, no? Ibig sabihin, no, hindi dapat ginagamit yung mga words, yung mga comments during the trial, ginagawa nga ni Attorney Kapunan. And then, i-strike out nila. Pero lumabas na sa dyaryo yun.
1: Oh.
0: Di ba? Strategy nila yon. So, ito, masisisi mo ba yung defense kung mag-strategize din sila na hindi kami mag-stipulate, no? Hindi namin tatanggapin yung hindi namin sasabihin na nag-agree kami dun sa pareho tayo ng mga documents, okay? Kasi, tethering strategy nila, papatagalin nila so that, di ba, by the time na sila na magpe-present ng evidence, most probably, no, at the latter part of the year, syempre, no, yun na lang yung tatatak sa isipan ng mga tao. Diba? Kasi ang tagal na nakapresent ng evidence nitong prosecution. So, syempre, baka nakalimutan na ng mga tao kung ano yung na-present ng prosecution, and then papasok kayo itong defense, magpe-present kayo sila ng kanilang mga ebidensya. Mm. Diba? So, in the end, parang mas tatatak ngayon yung ebidensya ng depensa. And that is the strategy. So, may kanya-kanya naman silang strategy. So, hindi natin masisi, no? Yung depensa kung ganun yung kanilang strategy.
1: Oho. Prof, salamat po ng marami sa oras na ibinahagi niyo po sa ating programa at sa muli, magandang umaga po.
0: Maraming salamat din. May power, God bless and stay safe. Sa
1: thank you so much. Si Professor Ramon Nabilino Jr., saka political o economic analyst, mga higala. Pero sa nakita nato kaninga nahitabong impeachment na karoon, mga higala, klaro man gud ni. Klaro nga dili nila makuha ng 16, no? Boto pabor sa pag-impeach sa Vice Presidente. Pero siyempre diyan na tumakita, mga higala, ang unsa tawag gani ini kung unsa ka bright kining depensa og nag-opensa ang prosecution na panel. So pipila na ka mga witnesses ang nasablay, no? Sa ilang mga statement, mga higala. But anyway, atong ipang hinaot ang mugawas ang kamatuuran og mahatagang gustisya ang katawhang Pilipino. Wala kita igong oras, musulod ng alas 7 balita. Dagang salamat sa kanunay nga pagpaminaw sa tulumanong tinig ng bayan. Oga, musulod ng atong alas 7 balita. Maing buntag ka na itong tanan.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
3: Ay, unsaon mo ni uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
3: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
4: Ah, mo ba day, Mads?
3: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
3: Uy! Nindot lagi na, Pads! Unsa pa yaba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
3: Diay, Pads! Katanan ba diay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige! Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
5: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
5: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
7: Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na! Taas na po ng bill sa kuryente? Ayaw nag-antos. Panahon na nga mag-solar. Sa 4J Solarista, among ihatag ang kumpletong solar setup o installation para sa inyong balay, negosyo o farm. Di kalidad, hapsay ang pag-install o serbisyong kasaligan. 4J Solarista, pangayo na sa inyong libreng estimate karon o sugdi na ang pagtipid sa inyong bayronon sa kuryente. 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan. Bisitaha ang ilang showroom nga makita sa Poblasyon Caraga, Davao Oriental o i-message sila sa ilang Facebook account. 4J Solarista, 4J Solarista, liwanag na matipid, serbisyong maaasahan.

0: sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita. Ngayong umaga ng Wednesday, 12 sa buwan po ng Agosto 2026, sa mga himpila ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM sa Panguil Bay, Misamis sa Occidental. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang senior citizen patay matapos itong naaksidente na bundol sa Lalalanao del Norte. Isang senior citizen na babae patay matapos itong pagsasaksaki ng isang dalaga sa Cotabato City. At samantala, lalaking binaril sa Kinapawan na City, may kaso daw na prostrated homicide at nakuhanan pa ng shabu. Isang bus ng rural bus sa company bumulusok sa papabang bahagi ng kalsada sa Labangan na Zamboanga del Sur matapos nawala ng preno. Driver sugatan na matapos bumangga sa backhoe na may ginagawang trabaho sa tulay na nasa naturang lugar. At samantala, simultaneous breastfeeding activity 2026, dinaluhan naman ng 400 mga ina sa Matis City. 55 na mga tauhan ng DOPPO sumailalim sa life-saving training. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga-Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
4: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako ginawara, nindot na akong paminaw. Niya, taas na akong resistensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
3: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores. Paspas ang pagkunod sa blood sugar level ni Daling Benson, taga Barubo, Valencia City, Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Check ko sa doktor, kasi kung diabetes, ako ng sugar. Tagaan ko nilang tambal. Mag-one year na kong take. Wala man, yun, di siya isa ka kanong kuhan. One na lang ang magbaba. Wala, yun, na
6: wala kanong kuhan. Wala, yun, siya
5: nagliho? Oo, wala. Samtang nga, nag-ilis ko na, batian ako sa radyo itong ingon nga, Serpentina. Try na ako. O, yung 3 times na ako. Sa epektibo, yun siya eh. Baba man tayo.
3: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
7: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.
0: Alas 7:11 ng oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita. Balita mula sa Kinapawan City. May kaso mo ng prostrated homicide ang lalaking biktima ng pamamaril sa boundary ng Barangay Amas at Barangay East Patadon sa Kinapawan City noong nakaraang Agosto at 10. Ang biktima nga si Gabby Mamad, residente ng Tibuli, South Cotabato, ay nagmamaneho noon ng kanyang motorsiklo habang binabagtas nito ang Matalam Kidapawan Road, sakay ng kanyang Baha motorcycle. Subalit pagdating sa naturang lugar ay bigla lamang itong pinagbabaril ng riding in tandem criminals na nakabuntot sa kanya. Agad pang dinala sa ospital ang biktima, subalit nang beripikahin ng mga otoridad at inimbestigahan ang crime scene, dito nakarecover sila ng 10 sachet ng pinaniwalaang shabu na nakalagay sa isang pouch sa gilid ng National Highway. Nabatid na ang naturang biktima ay meron din palang kinakaharap na kasong prostrated homicide. Sa ngayon, patuloy pang ginagamot sa ospital ang naturang biktima. Samantala, patuloy din ang ginagawang investigasyon ng otoridad para matukoy kung sino ang mga salarin. Sa Mlang, Cotabato, naaresto naman ang dalawang mga lalaki na sangkot din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation sa Purok 9 o Purok 9, Barangay Sangat, kahapon ng hapon. Ayon sa Mlang PNP, naaresto ang suspect na sina alias Ryan, 50 anyos, na isang scrap metal buyer at taga Barangay Sangat, at ang kasamahan nitong si alias Les, 25 anyos. Nakuhanan ang naturang mga suspect ng ilang gramo ng shabu makaraang ikinasa ang bypass operation. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang isasampa naman laban sa kanila. Samantala, sa South Upi, Maguindanao, Del Sur, naaresto naman ang isang barangay kagawad na mayroong kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang naturang barangay kagawad na si Barangay Kagawad Lando, 77 anyos, na taga South Upi, Maguindanao del Sur, ay naaresto ng mga otoridad matapos namang nalaman na ito pala'y mayroong warrant of arrest. Nasa custodial facility na ng South UP PNP ang naturang suspitsado. Sa Cotabato City, patay naman ang isang 61 anyos na senior citizen na lo na babae matapos itong pagsasaksakin ng 20 anyos na dalaga sa Purok 5, Barangay Rosary Heights 9. Naganap ang naturang insidente alas 2:55 ng hapon kahapon kung saan ay dineklarang dead on arrival ng kanyang attending physician ang biktima nga si alias Lumbay na byuda. Kung saan ang suspect ay nakilala namang si alias Normina Dalaga, 20 anyos. Sa investigasyon ng mga otoridad, na batid na pumasok ang suspect sa bahay ng biktima habang ang biktima ay may inaayos sa loob ng kanilang tahanan. Sinita umano ng biktima ang naturang dalaga na pumasok. Subalit bigla siyang inundayan ng saksak ng naturang suspect. Na-recover naman sa crime scene ang eco bag na naglalaman ng abaya, sandal, sling bag, kutsilyo at surgical glove at may ron pang gold rings na nakakalaga ng mayigit 12,000 pesos. Ang suspect ay naharap ngayon sa kasong robbery with homicide habang patuloy pa ang ginagawang investigasyon. At nakapit naman sa detention facility ng Police Station 2 ang naturang suspect. Balita mula naman sa bayan ng Tugunan, SJA Barm. Naaresto naman ang isang 60 anyos na wanted person na mayroong paglabag sa Republic Act 7610. Ang naturang senior citizen na si alias Perny, residente ng Barangay Panikupan, Tugunan, SJA Barm. Nabatid na ang naturang suspect ay mayroong kinakaharap na warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court sa Midsayap, Cotabato na may petsang September 2, 2025. Inirekomenda naman ang 36,000 pesos na pansamantalang o piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa ngayon ay nakapiit pa sa detention facility ng Tugunan PNP ang naturang suspect. Ganap ng alas 7:16 na ang oras. Balita mula sa Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, na kilala na ang natagpuang bangkay na lulutang-lutang sa ilog sa Simuay River noong nakaraang Agosto 10. Ang naturang biktima ay kalaunan na nakilalang si Abubakar Lauban Hashim alias Hash na estudyante ng Cotabato State University o CSU na taga Mamasapano, Maguindanao del Sur. Sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na ang naturang biktima ay nagtamo ng tama ng bala sa kanyang tiyan. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung sino ang responsable sa nasabing krimen. Matatandaan na natagpuan ng mga naliligo sa ilog na lulutang-lutang ang bangkay ng biktima na agad namang iniulat sa mga otoridad. Samantala, balita naman mula sa Cotabato City, mabilis na isinugod sa ospital ang nasa 50 mga estudyante ng Sunshine College. Ito'y matapos umano'y sanibahan ng masamang espiritu kasabay ng kanilang pagdiriwang ng kanilang habang nasa kasagsagan ng kanilang selebrasyon sa loob ng kanilang school compound alas 10. Kama alas 10 sa kagabi sa bahagi naman ng Diversion Road sa Barangay Tamuntaka 2. Ayon na sa ulat, sinaniba naman ng masamang espiritu ang mga nasangkot sa isang selebrasyon na nagkaroon pa ng fireworks sa display alas 9 kagabi. Nang biglang nagkaroon ng blackout at pagkalipas ng ilang oras bumalik din ang ilaw at dito na nagsisigawan ang naturang mga estudyante na tila naingkantuhan. May iba pang nawala ng malay na mabilis namang isunugod sa Cotabato Regional and Medical Center. Sa ngayon, ay inaalam pa ng mga otoridad kung ano talaga ang tunay na nangyari. Balita mula naman sa Davao City, inireklamo naman ang isang 49-anyos na babae ng kanilang kumpanya matapos ang umano'y investment scheme na nagkakalaga ng 1.1 million pesos ayon sa complainant na nag-invest ng naturang halaga na pinangakuan siya ng 5% na kita. Maliban na sa 1.1 million pesos na ininvest, meron pang dagdag na 100,000 pesos na naideposito kung saan na pinangakuan din ito na tatanggap din ng 5%. Subalit dahil ito pala ay naloko kaya't agad niyang inireporta sa himpilan ng pulisya. Sa ngayon ay hindi pa muna ibinubunyag ang pangalan ng complainant habang nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng Davao City PNP kaugnay ng naturang investment scheme na umano'y nanluloko ng ilang mga individual. Balita mula naman sa Tagum City, nasira naman ang isang bus matapos na ito'y pinatakbo ng isang lalaking may problema sa pag-iisip. Nabatid na alauna 45 kahapon ng madaling araw habang iniwan ng driver ng bus ang minamaniho nitong bus na pag-aari ng Barangay Mankilam sa Tagum City at na iwan pa nito ang susi nang biglang umakyat ang isang lalaki na may problema sa pag-iisip at pinatakbo ang naturang sasakyan dahil upang ito'y nabangga sa isang establishmento na nagkaroon naman ng malaking sira. Sa ngayon ay maharap naman ang driver nito ng kasong pagpapabaya dahil sa naturang pangyayari. Balita mula naman sa Labangan, Zamboanga del Sur, sugatan ng driver ng isang bus na pag-aari naman ng Rural Bus Company matapos na ito ay sumalpok sa isang backhoe na may ginagawang konstruksyon sa isang tulay sa may barangay Upper Pulacan sa Labangan, Zamboanga del Sur. Naganap ang naturang insidente kahapon kung saan ang body bus o ang naturang rural bus na may body bus number 10312 na minamaneho ng isang nagangalang Reneboy Umanbog, 35-anyos taga Rizal, Zamboanga del Norte, ay nawalan umano ng preno nang galing pa ng Dipolog City ang naturang bus at patungo sana ng Pagadian City. Subalit sa pababang bahagi ng daan ay biglang pumalya ang preno at hindi kumagat. pinaspasan naman ng driver na mag-serbato para walang ibang madamay. At nakakuha ito ng pagkakataon na ibinangga niya sa backhoe ang naturang bus. Mabuti naman at nakatalon ang operator ng backhoe at hindi na sugatan. Pero ang driver ng bus ay nagtamo naman ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Iniulat din na isa pang senior citizen na pasahero ng bus ang nasaktan dahil sa naturang incident.

0: Ipamatud ani Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka, motokar ginako ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayod ayun, wala na ito ko ang hubag sa tiil.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Hala, naanapod bago. Kini, ngalan pa lang, Kuyaw, Ganado Capsule. Buhi na gyud taani. Pati mga senior citizen, mabuhi na gyud. Ang nakaayo, kay ang Ganado Capsule, lalaki o babae, pwede. Dali na mo, sulay na. Ganado Capsule.
2: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
3: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
4: Brogo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi, ginamintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis akong nawala.
3: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo.
0: Mapalit na sa mga butika.

0: Oras, ganap na ang alas 7.24 na. Dagdag ng mga balita. Balita mula sa 87.7 Joy FM Pangal Bay, misami sa Occidental. Isang senior citizen patay matapos na maaksidente. Detalye ng balita mula kay Renz Sumalinog.
1: Usa ka 69 anyos nga babae human kini nabanggaan sa usa ka Isuzu Crosswind sa National Highway sa Barangay Lanipa o sakop sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Nahitabo ang mga insidente alas 8:45 ang tagna sa gabi sa nakalabay nga Agosto 9, 2026. Giila sa Lala Municipal Police Station ang biktima nga si Mauricia Cinto Pablio, 69 anyos, minyo kini og taga Puroctres, Barangay Riverside, Baruy, Lanao del Norte. Basis sa inisyal nga imbisigasyon sa kapulisan, nagbiyahe matod pa ang Isuzu Crosswind gikan sa Barangay Maranding, padulong sa Lanipao, sa dihang nabanggaan ini ang biktima nga pedestrian. Dali nga gidala ang biktima ngadto sa Patagan Provincial Hospital apan gidikara kining dead on arrival sa attending physician. Ang driver gilasab sa pangalan nga si Emmanuel Bacusa Clapano, 30 anyos, residente kini sa Barangay Maranding, Lala, Lanao del Norte. Gidala siya uban sa iyang sakyanan usab ngadto sa Lala Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon og dugang imbestigasyon. Samtang pareha pa ang imbestigasyon sa kapulisan, ang tukma nga sirkonstansya sa maong insidente nga nahitabo. Para sa Tinig ng Bayan, Renz Sumalinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Samantala, balita mula naman sa 15.7 Joy FM Davao Oriental, atin naman ni Jams Palmahil.
2: 55 tauhan ng Davao Oriental Police Provincial Office ang sumailalim sa limang araw na pagsasanay sa Standard First Aid at Basic Life Support na nagsimula noong August 10 sa Barangay Dahican. Layunin ng pagsasanay na turuan ang mga kalahok ng wastong pamamaraan ng pagbibigay ng agarang tulong sa mga taong nakararanas ng medical emergency habang hinihintay ang mga professional na responders. Binigyan din ni Governor Nelson Dengirang ang kahalagahan ng bawat segundo sa panahon ng emerhensya. Sinagawa ang pagsasanay ng DOPO sa pangunan ni Police Colonel Joseph Fajardo Jr., Officer in Charge, katuwang ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa pangunan ni Engineer Jesus Atimbang. Layunin nito mapalakas ang kakayahan ng mga polis sa pagbibigay ng mabilis at wastong paunang lunas na maaaring makatulong sa pagsagip ng buhay sa kritikal na oras. Samantala, nagpahayag ng suporta ang People's Administration sa National Breastfeeding Awareness Month sa pamamagitan ng pakikiisa sa hakap na 2026, isang malaking simultaneous breastfeeding activity na isinagawa sa Mati City. Layunin aktibidad na palawakin ang kaalaman ng mga pamilya sa Mati tungkol sa mga benepisyo ng pagpapasuso para sa mga ina at sanggol. Pinangunahan ng organisasyong Mati Moms, dinaluhan ito ng halos 400 na breastfeeding mothers, buntis, volunteers at healthcare workers. Tampok sa programa ang simultaneous latch-on kung saan sabay-sabay na nagpasuso ang 235 na ina sa kanilang mga sanggol na edad 0 hanggang 11 months sa loob ng isang minuto. Nagpaabot din ng suporta si Congressman Chino Miguel Almario sa pamamagitan ng pamamahagi ng karagdagang giveaways para sa mga ina. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ginap na ang alas 7.28 na. Samantala, sa dagdag na mga balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato. Labis naman nagpapasalamat ang mga residente ng Barangay Pamalian at Lagundi sa tugunan ng SJA Bar matapos na kumpleto ng pamalapan ng lalawigan ng Cotabato ang isinagawang dredging operation at desilting operation na bahagi ng Kalawag Creek na sakop naman ng naturang lugar. Nasa 6.8 kilometers na ang lalim ng tatlong hangganan ng 5 metro ang nalinis na mga water hyacinth at naibalik na ang natural creek na nagdudulot ng labis na pagbaha sa lugar sa panahon ng malakas ang pag-ulan. Ayon na sa mga residente ng naturang lugar, malaking ginhawa ito para sa kanila kaya't labis sila nagpapasalamat sa provincial government. Samantala, puspusan pa rin ang paghahandang ginagawa kaugnay ng week-long celebration para sa 12th founding anniversary ng Lalawigan ng Cotabato na kilala bilang Kalibungan Festival 2026 na inaasahang magsisimula sa Agosto 26. Mismong si Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang tumutok sa iba't ibang mga aktibidad sa ginawang pagpupulong naman ng Kalibungan Technical Working Group na pinamunuan ng event director at iba pang mga opisyal. Natalakay ang estado ng mga paghahandang ginagawa para sa lahat ng mga aktibidad na bahagi naman ng pagdiriwang ng tulad ng sports event na Yaman ng Cotabato Travel and Trade Expo, Thanksgiving Ceremonies, Opening at Culmination Program at ang pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad. Sa pamagitan ng mga nailatag na mga aktibidad na ipapakita rin ang tunay na diwa ng selebrasyon at ang kaunlarang tinatamasa ng lalawigan. Sa mga balitang pambansa, pinipirma ng Department of Justice o DOJ na sinampahan ng tatlong bilang ng kasong grave threat si Vice President Sara Duterte sa Quezon City Regional Trial Court kaugnay ng umano'y pahayag ng Vice Presidente sa isang Zoom meeting noong 2024 na may nakausap pa siyang papatay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., asawa nitong si Lady Lisa Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod ito ng rekomendasyon ng National Bureau of Investigation ng Pebrero 2025 na kasuhan ng Vice Presidente ng inciting to sedition at grave threats. Naging pending ang reklamo sa DOJ hanggang sa pagsisimula ng impeachment trial kung saan tumistigo naman si NBI Director Melvin Matibag hinggil sa posibleng sabuhatan daw ng Vice Presidente at Davao City Mayor si Basti Duterte. Ayon na kay Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ni Duterte, inaasahan na nila ang pagsasampa ng kaso. Kinumpirma rin niyang tatlong bilang ng grave threat ang isinampa sa kanyang kliyente. Ngunit ibinasura ng DOJ ang reklamong inciting to sedition. Nanindigan si Lim na inosente ang Vice Presidente alinsunod sa batas at tiwala siyang madidismiss ang mga kaso. Nagpalaala ang Department of Education o DepEd sa mga guro at iba pa mga personnel na panatilihin ang pagiging professional at tamang asal sa paggamit ng social media. Sa memorandum inilabas ng ahensya noong kahapon, sinabi ng DepEd hindi porkit na ka-private ang isang social media account ng isang guro ay hindi nasaklaw ng mga pamantayang professional at ethical ng ahensya. Particular na binigyang diin ang mga posts na may kaugnayan sa mga mag-aaral, classroom activities, school premises at opisyal na tungkulin ng mga guro. Ayon sa DepEd, nakatanggap ito ng mga ulat tungkol sa social media posts ng ilang guro at school personnel na hindi naayon sa pamantayan ng DepEd. Pinag-iingat din ang mga guro sa pagpo-post ng mga content na may kinalaman sa kanilang mga estudyante dahil maari anya silang maka-impluensya. Pinaalalahanan din ang mga empleyado ng DepEd na huwag mag-post ng mga personal na pag-atake laban sa kanilang mga kasamahan o makasira sa reputasyon ng ahensya. Dapat ding iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon online. Bagamat kinikilala ng DepEd ang paggamit ng social media para sa talakayan tungkol sa mga napapanahong isyo, hindi mo na ito dapat na gamitin sa mga mag-aaral. Maski na sa kanilang mga aktibidad para sa paggawa ng content na maaring magpapakita ng pangungutya, harassment at public scrutiny. Ganap na nga alas 7:33 na sa pinakahuling balitang pambansa, formal lang umupo si Lieutenant General Donald Gumiran na dating commander ng 602nd Brigade ng Philippine Army sa probinsya ng Cotabato. Siya na ang bagong commanding general ng Philippine Army matapos naman ang isinagawang change of command ceremony kahapon. Pinungunahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 68th change of command ceremony sa Philippine Army. Pinalitan ni Gumiran si Lieutenant General Antonio Navarrete na itinalaga naman na bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Bahagi ng seremonya formal na turnover ng pamumuno sa Philippine Army bilang paghanda sa panunungkulan ni Gumiran na bilang bagong hepe ng pinakamalaking sangay ng EFP. Sa kanyang pag-upo, inaasang ipagpapatuloy ng Philippine Army ang mga kasalukuyang programa at operasyon nito para sa pagpapanatili ng seguridad at kapayapaan ng bansa. Ganap ng alas 7.34 na, samantala balita naman sa Ibayong Dagat. Inatulan ng korte sa Syria ng death penalty o death in absentia ang napatalsik na diktador na si Bashar al-Assad, kasunod ito ng kasong war crimes at crimes against humanity noong naganap ang civil war sa kanilang bansa. Ito ang unang hato laban kay Assad matapos ang pag-atakas nito patungong Moscow kasama ang kanyang pamilya. Lumayas si Assad kasama ang pamilya matapos ang kudeta na naganap noong December 2024 na nagresulta sa pagtatapos ng mahigit 5 dekadang panunungkulan ng kanyang pamilya. Kasama ring nahatulan ng kamatayan ang pinsan nitong dating namumuno sa political security sa Northern Diraa Province na si Arif Najib. Sa balitang pang-ekonomiya, napasa kamay na ng Senado ang panukalang 7.2 trilyong pesong pambansang budget para sa taong 2027. Personal na tinanggap ni Senate President Sherwin Gatzalian ang kopya ng National Expenditure Program o NEP kahapon sa isang ceremonial turnover sa Senado. Kasama ni Gatzalian na sina Senate Finance Committee Chairman J.V. Ejercito Estrada, Senate Majority Leader Juan Miguel Subiri. Pinangunahan naman ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon ang seremonya kasama ang iba pang mga opisyal ng Department of Budget and Management o DBM. Ayon sa panukalang budget, kabilang sa mga pangunahing prioridad ang edukasyon, kalusugan, social protection, pagkain, infrastruktura, trabaho, digitalization at paghahanda sa kalamidad. Pinakamalaki sa social services na nakalaan naman ang 2.456 trillion. Samantala, nananatiling pangunahing prioridad ang edukasyon kung saan iminungkahi namang ilaan ang 976 billion peso para sa Department of Education o DepEd. May nakalaan din ang malaking pondo para sa health care, infrastruktura, agrikultura, transportasyon at pabahay. Ang National Expenditure Program ang magiging batayan ng Kongreso sa pagtalakay at pagbuo ng 2027 General Appropriations Act o pambansang budget para sa susunod na taon. Sa balita sa larangan naman ng sports. Matapos ang National Bank Open sa Toronto, muling sasabak si Alex Iala sa Cincinnati Open na arangkada sa Agosto 13 hanggang 23 sa Lanier Family Tennis Center sa Mason, Ohio. Kasama ni Alex ang mga seeded player. Base sa inilabas na listahan ng WTA, hahawakan ng Pinay Netter ang number 17 na seed sa naturang WTA 1,000 event. Ito ang pinakamataas na seed ni Alex sa WTA Tour dahil dito sigurado na naman na ito sa ticket sa second round ng Cincinnati Open. Nakatakda namang ilabas na mga organizer ang draw ngayong araw upang magkaalaman na kung sino ang mga posibleng makakalaban ni Alex sa kanyang draw. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok ang umaga po ng Wednesday at 12 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay sa Misamis sa Occidental, kasama sina Renzo Malinog at James Palmahil. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning.
3: Ang radyo mo, Joy FM.
4: We are back!
5: Back to the hits.
3: Joy FM.

0: 105.7.
1: Kung ato gayod nga susihon ang kalawom sa pagtulon-an sa usa ka produkto, daw malisdan gyud ta. Kay dili man kita ang nagahimo, mauna ang hinungdan nga moingon mi ninyo nga sulaye. Sama sa Okira Coffee, ang sulod ni ana mao ang Red Panax Ginseng ug Mangosteen. Ang Red Panax Ginseng molimpyo sa ugat sa tao gikan sa gamay ngadto sa pinakadako. Mao nga muayo ang dagan sa dugo. Busa kung naa kay erectile dysfunction, sulaye ang Okira Coffee, ang gibansagan nga herbal Viagra. Ang Okira Coffee mapalit na sa mga butika.
2: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
4: Ate, ano yan?
5: Planning a special event but feeling stressed? Relax! Kanami Function Hall and Lodging House, in partnership with Dream Image Events Organizing Services, is here for you. From weddings, birthdays, and debuts to corporate events, we've got it all covered. Venue, catering, lights and sound, photo and video, hosting, and more. Enjoy delicious customized dishes and quality service you can trust since 2019, all at an affordable price. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental. You may contact Mr. Jeffrey Simon Gibo at 0975-034-1308 or 0907-208-3497. What are you waiting for? Make your dream event come true with Ganami Function Hall and Dream Image Events Organizing Services.
6: Mga taga-Manay, nangita ba mo og lami, presko og abot kayang tinapay og cake? Ayaw na og pagita sa layo, kay naa na ang bagong Azalicious Bake Shop Manay Branch. Dali na og tilawi ang ilahang humot og bagong luto nga mga tinapay, og pilia ang ilahang lami nga birthday cakes og mga cakes para bisan unsang okasyon. Lami na, affordable pa. Open sila 24 hours. Busa, bisan unsang orasa, makapalit ka og lami nga tinapay. Azalicious Bake Shop. Bisitaha ang Azalicious Bake Shop Manay Branch nga makita sa dating JNT Building, National Highway, Purok 13, Anoling, Barangay Central, Manay, Davao Oriental. O para sa mga taga-Caraga, adto usab sa Azalicious Main Branch sa Purok Rose, Barangay Poblacion, Caraga. Azalicious Bake Shop. Azalicious Bake Shop. Lami ngay muhang balik-balikan.
0: Buntag na Joy! Buntag na Joy!

0: Na, anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kay Mito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
3: Dito sa Joy

mga higala, ready na ba mo sa pinakasulit nga shopping experience? Sa LPS Appliance Center, better brands are affordable, hassle-free installment, fast approval, big cash discounts, quality products nga kasaligan, kumpleto sa inyong panginahanglan. Now sila smart TV, speaker set, refrigerator o freezer, showcase chiller, washing machine, water dispenser ug daghan pa kaayong mapilian. Napud sila mga furniture, sala set, dining table o kitchen cabinets. Duula ang LPS Appliance Center. Ang ilahang Manay branch makita sa Purok 4, Barangay Central. Ang ilahang Caraga branch makita sa Purok Rose, Poblacion, tapad sa CDC. Ang ilahang Maragusan branch makita sa Purok 4, Mahogany, Maragusan, Davao de Oro. Ug ang ilahang main branch nga makita sa Purok 7, Poblacion, Duhali, Braulio, Davao del Norte, LPS.